bambara go o khoma nata nata xka fm keke te kweto ncete khane mbori ke ye go koma go isaya 45:3 ke le ke te ke go tamate a ke nxa mate khane mango khama yom khama tsa a tswana ka tsiya tsomo ninti te kombe ti kongora khara ti khanera khara israel khara ti yo khara tsa a tswana ka tsa dia ka tsiya tsora tsa a khora ti tsa kongora no a ke miya te no nxa makate khane matsa a tsiya te tsa khama tsiya te tsa khama a kwana ka tsa matsereta tsa tswana sika khama tsa tsiya te no ange tsa tswana sika tsiya te no tsa tsiya go ngandi eta kha tsa khama a kwana miya go be he kwetserto no ti de wate khane ma ka te tsa tsiya go tswa te tsa khama kom o sa tsa makareta ente tera pravata khano tsoma e de kung ting am kutse de tsan tse one sa kha angu ya de ngam ayo sa tse odi mja am kha jaro ka tema tim ko im ki di doro ko ta kwa angu ya de ke hen e na ke tsam kha tie tsaro kwa ta kwa tie ko ka ko tema ngam em ki ta kha e tie ko nya ta te di awan ara ko khri ya de kham kwam tsone Amen.

0: tsamme a ga tsa mo go xka fmk tsa mengxete ta hono a ga ire bori he komsha bori a ga ire kwe e tie di di treso ka temom diesel di price u e di 3 rand liter na ga si u e a ki te tsebesha ne gwim no minister a sire di ino khongondo wana ama tsebe nge apro she drin go re kwa ti a ki a kara go yo tsung shin iran ta sha o shi o ngu ye di presi a te shui shana tin go si u ki ama a ki ga me mung ku kara ti ri o li si u presi he ta go no 120 dollar per fati si tsebe sane go ke en 72 dollar nam 93 oktan ta ke te petro shu he a he tu shi ka 2 rand 1 sen de na chipi we no ni 95 ta ke te ngu shu he oktan shu he 1 rand 69 ta sen de ga sta ma tsebe sane go diesel aki kasu e mung ku kai tinu 3 randi 13 nu 3 rand ahan 50 send na chipi gwe nu parafin su e 6 rand 790 na tsebesa na gram kunin pa di minister on in dins ni mung ta kon arbeit aneja jomu sibia nga ting e ata khate ko taku takhana u jao an he ku we ke ti pi pi te ta o ba para ko nushi ta ma ham se bi ya kai si mai ni jao ko ni fak bon shi num shi u ikoro le ni ki a si gi khona ya ko taku a karati jao han de ata khate ku go ta khona a ki ana a ka ti ma te to kha khona khana che gwe police ana a tu ana te ko te tlo wo gwe sebia agi anka tera esi regering naam ni tui din kuna uk eje kike guhatam hisara tin ko he thusi ka agi boronga te tin derba diki tui kuna ngina omba para kun ki tui tin ka un kuna a temboronga karatinu tui ye a he nyamo gulatra na u khomana derba diki no yelang mate tui gwe prefat maskape ye ji ta khono polishana ta tekle wo gwe khana ji atyashana gwe ji tui ti ti tim no merian anesija im gababa ki ta khono tunga o ji chaswath ki ta klou shana gwe kham bore shi khre we 3d khwe athun ta khubiye te ta ka monako ta te ki no aki ngotwe bori kwena bori natakwana no aki ukraine sikingu yeki jawotwe kwe vadim emorli takono wosane takono dertin kuri di kwa an takana iki kanatam takwe kak anakaratun polishana monako ki takono frankri kika kia te mboronga kwe ya kota kumboronga kara ta aki habau ahem kubi ate uruta ahem ermu lev aki korohi hi ukrainian chete jaro taiwe tam no an di yela ho karastiku she kyong ho hin kham ima jaro taiwe ha ta reshland di set bori ku tsame tine qam xka fmo ta khono te ste kom shahinyam
1: 5 minute ke kwa ah ki xki fm yang he ahanam ke wami fresto mangumbu diesel plesu tokobe tam ya anhongwa dri randi ke liter taka awak ehe maholin ya plesu ke sigya khamsin u kati dge he sigya anotwa minister yang he wa maliwa enok godongwana ta bete yang ne ke khongki april ke ngudri ya chang kangagi ka ngai gulia ke iran ke maholin ya plesu kati dge he ke tlhetwe tlhama khwem ta chivisika nga da duita ajala u ke kai he o lo antene to kale go to e wa honor tin tun ta kha dola ke fati kwa ke ngo thama khwe e ji ke kwa 27 ta kha dola ta maholi ya hewa drinin ta kha e ga gain ina wa ke ya ga chang ya ga de ang hong wa tiberandi yen sende ta ya ga chang ki 5 nin ta kha hong wa randi 6 nin ta kha sendem diesel e khotamni ke ta ang hong wa 3 randi 13 sende o 3 randi 50 kha sendem ta plesuka hewa parafin ga ang hong wa 6 randi 7 nin ta kha sendem Minister nga kang kewiko manghuhana Joe Sibiya geta ahane kang kuwede kikai cham ka ng wiko manghung geta tikakakakakang ng nanoko kane cham kikang hi wiko ma skipangga kwa kapita tuitui kengulin ka ng skikong magugulit sa iye kula kanoi ka manguring ki ngayit kikia ngulin ka ng Sibiya ta ka skikko ke okuit akwe ke mweni wiko ma fagboni hewa num ke ekoruleni kuna ta ji thwa sik gi ta ki kon ya yi plin ga ba yi o hu wa vi kwa ma ta bunga tenis gi ta ki kon hei ta ki polisa sing a thwa yi gi gi ta pa nga khama khu mu ku kham sing o ti twe si bi ya ta ni gi ta ku kin ya ta ki ve ta plin ga ba si o hu sing ta ya cho ng ta mandala ka hu ka wi si ka hi yi he wa ti twe ka ng gi a gu ri ta yi anu tu wa cha yi ta ko e gi gin ga chin ga wa ha ki to sa khuina ge du ge der ban khuna a ka gi ko ni sa ta ti ti ya ng ga si ge kham sung si ge da go li ta yi si sing he kula a khanu e ki kam ngor ngi ti ge yang ngor ng ki ngor ng ka ng ki ko go ben ng ng ng e ge der ban khuna ta si ge da ng he da ki ga ni ka ng o ti ti ya ng au ya hi ge a ko ni sa ki ka he den ne den ki ngor ng ka ng ki province wi si si ti ti si ge ti ka ga ng ta sevi gorda machka pei ina wakie polisa ta la yang he was tolong o khabi ina wakie tholo ta ku gi kan da yi kin o ta gi ke ekkani la yang he ngani ka he wa maring rich khuna ki kun sam om ga baba ina wakie gani ge hm ektorasi jadi kon ai dri ge sa khu ge ka he ku ge kon sa ke monako ya ya gani khuna ta hm hanak ong ge gani ka ang ge ta nang hm ta ki ye ge sa khu ge khuna kya ang ke wa ukraine a yi olo vi ko mat ak au gan vadim emolav ena ba ki ya ga et chi ge sa dawa ya he ya kho wa dherti nim ta ka ke chi si se ka hm ge na ko in e sa nung lo lo ka kham ko he ta polisa ke munako ena waki franci khuna get an khwatu lok o ya ehe pasta ya ke kawa hi kawa si ke tun ya ke nanga e ka ehe ya dui ke dui ka to ke a he kui ke kun sao e mo lavu ka wasi ge a kham sing u ke to ge pang na ba ukraini ke chibisi se ka ang he ya ge got a tanung ka si ke am jilitwa ke mgoso ngwisisin yang hung panganawa reslandim kem ke jam kon hung ekrosi ngasi ke bola awatin drasam kon hung naim

0: ta ima tu sa di ima tu ge ngomi ki maswang kabi ka jala kai kam ko ge kai maswang ni sa manit ama soms fule kwat soms fule arsir vanir ek swarak humut ek det kier asam en asam eight noch a kier blast det eight mark of ye a kers eight blast Money lat yo asam yach, mag tu yo ue, veeg je daarvan. Drek yo zelf zo hard as wat jij kan. Ik voel no beter, ik voel no beter, ik voel no beter, ik voel no beter. Ja, ik mag je zei het ook bij ik weet jij. Yanda yanda ik kon je pas ook nu maar kan ik je zei ik kom een gang. Yanga ua emoties. Kijk eens aan letters en ik geef hem geef una kwart. Ke una harsier ta chitang maso ke ba emosi ka maka tsa ke chingwi ka e yasa ta bane we ntse ntse ngomi ke emosi musi wa teme ke bona maso ka tfang o yasa nne ya chike maka i teka ta ma chike wa planning te to dosin nka chike maka i e wo zela ntsa me ka anvorti tantang okay ka le nwi ka chike mqeng ngom thalisi ngi mang chike sa tshwa ma claim ram mthalisi mqeng ngaba khafula te ma chike masada khunwan o ya tama kang khalakakh tama qama te ka ba tshang anvor di thonde ne ki qami te ka ba tshi khong nga khong tali gising o itali sing qae ngong qae apa nga ba kang te ka ba khaful thonde ne ki qami ka lengwe ka ma mthong de ma om thong o ma emosa de ma qam
1: ka tshi ge khu thwa khu thong ga o khu thong de khu qaka khwi khama khwe
0: am kang ng da wa mi kang ng mi da wa ka tshi na ge una ta ka ng kha tshi ge ta ke tshi bua tali ge gwa bhola ko gitisa a hengwe kwa bhola amania fulaka masa khungang uye tamati ya khung qatso daga ba qakhwi kwat ha na ji thengwa daga tsiya di ofa ba khayi a ya onge emotion ni kwa maka qa a mi daba shu
1: ka tsike hem de ofum ba khemi ka o kwa khemi
0: ka to shila ki wona mi daba da mi qanqa ke to nqa sa anqa hitike mtsa so uqwa mtsa ngqa mtsa ngqa ma emotion kuna That's why my wife, Nancy, or Tomsy, now came, Yella family sing. Half no come at it, them.
1: And at it, their home twa hook and come out quitting like a crumb so who's a good and I can lay her son like
0: a. Mother, come up with me, Dawa, than I'm coming to cut them. Oh, I guess we'll see at it with Anna. That mustn't go, and get what you see out were emotions. That's why he shall chung chow hum. It's quite big and open our chow hum. Wangun kung zai chingui, ya kuang a, gua kui ga wa, a kuang kai kai ya, mam chi ha full mao domi dawa.
1: Kala to kum ga chi de, hong chi nga ge chi cao to da gui ke kama kui ding, hale pali ngao a zhu hong o kui ga ge de zai hong ge to kum.
0: Dai zhe la, chi tian na ge ngong, da qin bo he san pala pala a ge san nga ge a zuo ging hei dam zai ge chi cao dui dam zai ge kan yong nga ka, ha full ni kuma a chi de a. Go, masa ada kungan nggak tahu macam yang wa ferhas ci ali kasing aku kau ingin hega ada sih oh tengawa agai ci ali kasing tapi mesti minta wa terus ah komisu tapi cuma hong hong hinga entry clean tindas sih hong papel sih mesti kaful mana dah hong
1: kan dage kalau sama lah aku mau kakan kulat sih kan aku kuku kau tangan hong kayan tangan
0: ni kacala Masin ta atu ta kami ta ka tusi aki wona mi dawati mi kan ki aki kami kan forti mi tale si masin ta kama ki koi ki mi tale mi dawasu gat un hale ta ka gat un hale de chame studio ta ko da wani peter gat un hale ta wona ka tusi o chi kisi kan wa emosis ta kam ki koma ngin ka
2: moro tunga igwe moro mi tale sing
0: tam num peter a ama ngai je kam cha kan ku kaye am cha prokhma kun ngwa kaya un
2: tunga igwe Maka agak orang halal dapat pangasi pangasuka pangan am. Ta makluk itu sampai tak listen. Ta aman kalau dia tisai kem. Cuma yang hek kama emosi itu ni kuna. Ta masa awangga wajar kau ham. Mesti emosi semak ya. Kau kamu kui ngawi ngam am. Mesti ta tunggal ibu masing ta mite di kau. Kalau kau mikau. Ta makluk itu ta ngai ke studio ni di to terus sila.
0: Masing ta mungkin hari ngasih ngah. Ta mungkin ngai kuasa agak sangka. Masing mite baca Peter. Sesuhu ke ibu kwa sala le khumang ngam ngai eto ni khamuk ji khesi khang wa emotion adani kuna Maju kama kwe mida wapita kage chikde hii tsa juke yama koka ge wuna chukto ka an tali singe kwa an. Mida lise man ghele tsa mwe ika kwa sa kama kwe mige chimbo mi ka kwi o mi ka chuk kama kwe. Kale mwe ika kwa sa mi kama mi ka ngin. Kale mwe ika waka ge mi ka ngin kama tre chwa studio ngin of ma gome chuka ufona studio ngin. Kabika ngaka mage wuna tsa mwe plani mwe mkwa sing ya o mi ka ngin. Masudu tene ge ya he pani nga wama ge ika e o ye man tsa kwe ngin. Kiga nene ka ngkai hang ngkai ngkai ngkai ngkai. Di matu ge ngawami ge maswa ng, hentren e ngawami ge ya. Tabi ka jala, mtrek aya, hengge kai maswa ng. As they frolic and we they dead, clap your hand. As they frolic and we they dead, clap your hand. As they frolic and we they dead, and your life he dance and ways dead. As they frolic and we they dead, clap your hand. As they frolic and we they dead, stamp your foot. As they frolic and we they dead, scree hoora. As they frolic and we they dead, skriye hura ya usata masuma ta mangin ngkhamu kwe de thunga ngwe trai aisa di tsai kya ta mangna ime sa ngana ta wisa ngana ka ba masu ka ka hun kan nga utse kan ndale sene kya tu mangama de ke una i emosi o full to me masu mangwe ge i mage sa ngana ya i mage sa tuwa ka ba emosis su ma ta kama ka ta di ke tsiya ju ko ke studio ni imkuti tsa khwe ke program ngam ke tsa imkuti 3 yake uwa emosis
1: khale mi nga jwe khama khwe i thonga igwe nga ke mtalisi nge qale dhawa qala qamka ng heki sa qala qaka ngunga mane ngunge uwa dama qama teke qamnima ora duita tsa sika manga wa ike studio ng tam duita ngunga
0: ya ne kane kli ma qa ino kwe tang ngunga qa por khara ma ngunga wa ke koma ng nga wisi tra ik anga wa ke gana kli ma sinta ka makko qam ki tek awkwe ke koma ng ge ge qa kwe ke tepa nga wa kwe ka ng ta mitalisi hei ta maha wuna kha fulan si hei emosis a kri kama kwe ta mani a sing hei ya gwe juge kwa ki tse kwa sing hei kwa emosis ta emosis kwa ba tse kwa ti kang ta kwa ba tse yekong ka ful ma sing yi ki kam ngam diwa kwa ngaw kwe ki em kopor kharama ngaw vabani ngabari tutu sila ka tim diya wuna kwe kam ngui

0: Tin ke XKFM yang he a hanam kin hum wami fresto mang gumbo. Mandalak ang hum an ngandaki yi kawiwi kwa mamuku sing sit Afrika ayi sehu plin nawa ya o hum yunga yang e ke kai he tutui get agang ke tutui yang he an hungawat yulo kai he vetan ya chong sa singi plin nawa ikam. Ministry yang he wa vita wa mamaloko ku bai ta akak au ke inter ministerial ai committee yi he kwa ge kam sung ji thoi he kwa kama ngol ngin ga ku ta ngol ngin ka m ko ge ngin ka ge nus ber khuna khanu ke chi ge police a chu a pang ga kwa yi ke wana ke yivi kwa ma mai ne ge pala pala ta tui tui ya ji ge ga ri ta ye kamang lo ngi ngi ang lo ngi ka ya an de ki statu ta kula ka ikam ka ka ing hle mang yi e ji thwa yi de ge ka au kwa ki ta hle mang mandala ka mo ka wi vi kwa ma mo kusin ve ta ya chong si gam ta ka mo hortin 5 ta ga besa ya he malawi zimbabwe ti ki zambia e ji thwa ya gi an kole kai gya kala tu ko ke ekam ka ke bet brakh ya khrens ki msi na ke lim popo khuna ya ke atwam khrens i mandala ka ong an nda ke vi ko mo panga ka ong ke khrens ya ching hm ena ba ke gorda vi ko mo ke khrens khuna ke khrens ya hitum gya kani ka ns ke da ku ke qawi de ge hm panga khama khwe ke kawisi sikang hia wa ji thing hege kamang ore genti te gyang lu nka hedwi kha wa ngole i de tru sing ma ko o jalam ta khwasa komisare si ke mandala vi ko ma ko seli lu vengo an de ke besan ya tia tia ko ke nka ange khrens ke zimbabwe khuna de ge da ko ke kam ta taxi glasi ngui ke ngol ngun ka ka he tro da ku apanga khama khwe e wa baran ya taxi glasi ti so we to khona ko ko ngun ka ta kulavi ko ma ka e ge ge ti ka ge ta ta taxi go zala ka ko tro ya ke de mo ko o hu zala taxi ka wa ko he plan na ba yi ku a wa ta mandala ka o ke kwai taxi tu aga an da ke yitani gita akala tu mu sing dan ga ka kam ka nga ngi vi kwa ma ka nga kama kwem to si ke bola ku nga ke ngoli ngi ngu ndar kwe maroko ke thisa kong mu ku o hu dia ronde yang he wa 16 ke ka he spania netherlandi 32 ke Monterrey ke Mexico ike mam ka ke ka ta sibisi si sa pindi ke wa yeni yeni ta ka fa ta Morocco ka ka wasi ke kam suwi ke ha ke pindi ya agani kuna ke ka he bhola yang he wa ya ngin ka tu u ke penalty ike tu sa mo ko o hung genam Morocco a ke FIFA ya bola ngwa ngolin nang kwintara khwe 2020 ha ki ka he wa semifinal ga gi tu sam ko o hu khama ta Netherlands ho tumi ka won dri ki ka e ka ni ki tu sam ko o hu Morocco sabatu cham ke du ke o ten yi agundra ngwa Canada ta ka ho tumi Paraguay ke tsa mko o hu khotmni gela ke ka ehe ike gela ye ngfiri ke gela nga hewa gunya a Deutschlandim ke penalty fir dri ke no mayi ta spani chaga ki ga sang ga ke no sebi se se pende ke wa in yenim Brazil khotmni ke tsa kong mko o hu dia 16 de ronde ke ka ehe Spani yang hewa ya pan tiwin noli ke ngukmam. Kayam kitam kong hmm, ektoro si ngasih ke wala wa 12 mdera sam kong hmm, ke XKFM.
1: Tak mati ni aku ta 5 ke mani teng ke XKFM. Kisi karahan tahan tin iri bori ya te kom sa bori tin iri kwe. Ti ya te ti terasil ke temum. mamba ka te ga bori tin ir kwe te te te na am regering na an ka te gana atagate ko ta ko South Africa ko na tlo go khomsi mo te tu sikam na ko mu ma go ti yo in te tu ri te tu ke en kara ga ina te ko ta ko te tu tu item minister an justice di an mamoloko kubia voorzitter an intern ministeriële komitee siki ni tung kun u mboronga si o tema u kama yonas brakhe ki ya kutako fraslaga karata ki khan awu ting em siki abasi ting na tang tui tui ya khana tawu gurita no ka te si ni e e te kuna te kutako te tui tui gwen hongkai Evet anki ekonom je kuji kuji ko ha kuji keng kara ka mutte tu kara anja sinungo kung dam honor tin 50 ha angi ya kwa gwe besak e amlawe kwena zimbabwe kwena ta hono zambia kwena ta ug an en a besaji ya ko bait barkata ki te kharin si masina kui o limpopo o ya tenenge ti tagwe besa askis khrense anki tlo tlo wotin o na ngati khana aka khawana kha tun jao kona aku ama woti ya gota ko te kha shana an khrense jiki no nhe ku ngati ni kare kare kushi kun kare kare te ya te kha sham no kha ko masare aka o ukulisini le vungu ngati kanti ya besa ji u khama ya ta ji kungati ji Zimbabwe ka aki ya te ngesam tuiha aki ya wa anti teksi ji te o klinga o shunsh o bara teki te teksi tano klinga o shwetu kweki u khama ha aki che kutako khujinga ka te ko kin taka kwe ham no kwena ya no kung kuna aki ya tita te khanu ya ko kung ko khan kung ta tinka sisham kyang ka kwe a taxi nga o shiki no manda ko kwe taxi nga o khana ki e te la ter na ni e te ko te ne te thi ya gwe bori shifir wa hu ji tare ko ta ko wo kuri te ko pi he e bora shi wa en Maroko khasu he wa ora ko ta ko 16 karon he si yo khatin ta Spain Netherlands shu he 3-2 ka Monterrey ki Mexico una na ko wo kuri he nyamman no si ko ta ko si ko ka ku sa si ko khiri na ti ta ko i ka ko ka kam si ya ti ki i ka kara Maroko ki una na ti FIFA si uni un ji ta ko kuri te ko pi si wo kuri he no 2020 khasika anki half and round we or ko si urhi Netherlands 3 euro anki a cham si ur khai khri ubu kuri siki aham Morocco sat tardakh e si ui sika Houston ki Canada state at dohatano wo kuri gwe no paro Paraguay khasu anki una nati khak ei kambyun si tin ni ko an si ki Deutschland he em 4-3 ka Spanish a si tu sa si ko khere na tin ta no ye ka ko kam si te ti a si ki singe ko na na tin Brazil ga si te ma 16 ka round he o ro ti Japan he em 2 yen ka a una na ko bori ku ya ta ko no kam he XK FM 12 ko am ta no test ha bana ko mo gwen

Xa sikhacam etimono yalfred amako 7 20 minit ezingekrakwa radio nerten 7 onyihe fmk makazino dz denko tatsane tete yacimako cam sikati ya akade programa yornal tametincisiko yamsinarhwata nok esika 33 minit ezitimo eyakhwango siyako herisahinye 12 ret amatekwatiyo poriyete sikucicire ukomsahinye programa yornal temete kwanamkati setato daranaqari kanqaikuzi sancamskitemu kadate qaikuzi temu tete yacecire ntikomade te ucwana sanahwati camziki tiyakhuziti dot union qwema te qaiko ankrati te unqana qaike te ucwana setate ti camziki kunyaqaik ezinu te antati te ucwantama wohana urehem nxakoneki tsekakwaneka te ucwana te tewokute cutati temu campaign ye kwegiri nakhwati taman mia tv campaign ye giri nakhwati noko kehe cam te ucwana seta zaroqaizi te unqana qaike temu te huta atabe kehe cam temu ucwana nciyisinako teqo kehe nca ocwan di ki una ngu temu nciyikwe ancunsa qhomkaraha qwana zika kehe cam nci te qasina te khusi te ukuinki te dzaakwa tati tazi qaikuzi ki tete yacecire ntikoma ti nsaunqwema temu te ya orhwati nti cunsa ha qaiko ankari te ukhasundi ti ane mayoni sakiri nongoma qwana zika te qewusina te tati ti ansi qhunuwe temu qhaqo qutswanka farka wetswankahe ntseka te u anza kehe cam temu te qewusinako te tati miya te tsuzi ti dzaauka tati nge a qou a cam vyekisai siyakyaukara qaiki temu a tsaa ti tsamziki nyako spatra siyako mu tati venu tsuukhwena siyako temu mu tati a camzikwanae te ansi kurunae nge ve kurunahe ti qakwanaki qewusine ancunsa temu te uekiri a qai nca uziki nge maskere ti dzaauka sa yawate nkan temu ti dzaauka tati te usuzi kehe cam temu te qeu tati miya ti saazi ka te qaa moraka venu ti sanitizer tati te usuzi nge a sanitizere ti camziki kwanae te ufeilehit ane khasundi ti ane qeunisa kiri kwanae ka te qeunisa temu te qeusin tati kehe ki te kuma teteki ntseka khutiya temu qaikuzi ki te ukhasundi ti anza qeunisa kharakaqo nge a temu kati no zwangazi temu ucucamzika te woqo qhunu siukwanaeka zwangazi temu ucucamzika te woqo te dzaauka te khusi ukwana zika anati miikari ntemu ucucamziki te dzaaukaqo make a te dzaaukaqo kha drugs a akhusi ukwana zika tama temu zwanga te woqo nte ukhasundi ti ane qeunisa qeunisa rakaqo nxakwanaeki qaikuzi temu yamatate ti yaqaikwa te cwana kunkhona te unqaqaiki ti camziki te qun te nxama ti kiri zicwani woqo zikuinzikini kuyaqaho tati kwakha nciikuzi temu nci drugs siu anza nge a temu kati ncwani tama kha woqo miya ti nco ikhwena cucamzika qeunisa dregeqo nkunkhwena a ndakhunu hinyana kunkhweni tama temu sinu nciriho drugs siu dzaaukahe em nikhasundi ti mpurunge uwa nci tama cwana ukuinziki temu akwana zika te yaqo nxakoneki qhaqo temu hinyana sinu tibi dzwankahe em ndakhunu temu qhaqo kha sinu dzwanke miya ti asma ta ci te dzwanke nuqu orhane zitama okaka ti nci akha yamako te dzeho qhaqo nxakoneki cwani tama hinyako a tati nta saa camziki ti utsa nco ikhwe nge a drege ti tsaka ti vekho tsa tsa dzaauka tan hinyako kwerekho kwanae qehe tsaka ti tsa dzaauka veta nxakwanaki kehe cam qaikuzi ki temu ti aka qwaqo hinyako kuyaqwaho nge tsa woo ti khunka kuzi ti atsa wokuriyaka kumwa tavi ntsa darana ta cuna a camziki tsa siyako wota akhunikirize tan hinyako kuyaqwaho hiritahoko teti kwanae qeunisa temu kunkhwena anco ikhona temu dregeqo ntu camziki akho yaqha dzaaukarakho nxake a tsa siyako aka ve tsa unqaikhwena a tsa unco na tsa siyako aka ve a tsa siyako aka re camzika tsa ti cuta hinyako a a aruzi temu cwana a arunakho nte dzaaukaqo toti sinu temu te qunri tama yamako te muwa anakhwaqo cwana ukuinziki ncwana nyako qa sinu tati khuwe kuinki nko tsa kwe tati tsa a a tami tati atsa mu tsa ka ti vekho
o ikuna tsa ya magwata ya a dreke go temoka ka tsang go tsatsa ka tatetane ya go kwere go a go ja kone o wa tsetsa o inskisi ya go ya ka go tsantsone sa temo e kiri go tsentse ka ve go tsentsa o sure za o tama ga temo se go raka go ka kone ke tintsa ka tlehe tsa mi tateng go di kweti tsa o ka go be anke tsa motsa dreke tatetane ya go tsa a ikuna sia go a kra go kone a tsa a ka tive tsams ke tsa sia go ere kwa go tsa o ke tsa o kara naga ta go tsa o e hese go temo je go kara go ta sa tsams ke tama a zi tinzi te utswana a ti do ka tem tse uni sara ka go ga kwa ne sa tsams ke temo tswana wo go be ku ngote ka tsam a no tse uni sa temo ya ma go ku ngote go kwa ga ng go ne kirizi ya temo sino ra sino wo go a ku ngatanza ga wo kuri anza ga temo te utswana sino wo go ng go ne kirizi am ma kone ke te ku ngote ta ma tse uni sa ti do ka te temo a o votem te utswana se da te ana a e go teng tsams ka temo ta di te utswana o ara kung ekwana tsi mayoni sa temo te utswana se ya go gqia te ta akwara go kungwa tanza kungwa kungwa taka ka kona ke antse o ntsa qae ko te mo te utswana se ra te ho ta di kone te ko ma te kwa qae ku zi tse o ntsa ya mata qae ku zi te ya qae ko te tswana wo go kiri zi te o ana qae tsi ke ngi ku zi te ko tsangu ya te mo utswana o kya tswa tsa ta ma ayoni sa tseo ke henka o zinke a te mo ka te no a go yo ka te mo nge a te kung te te utswana se ta qae kwa go tano te utswana koma a go ndi do ka te ke he tsa a se ke tama te mo te vete he te kong te te mo te ngom ta ti a tse o ntsa thuwa go da tsamtsa ka te utswana yar te zu o nwa ga te ta ti yar te se ka am ka vem vete a se ke te mo te ta ti ka no ti do ka te koma a go se te go ntwan ta ma ga te a ka ta ti a tse ka te ve go se ke he tsa o ya a go ta ti hire ta go te tswa ve ta ti a se ti se tsu te mo utswana go sonde anye tsone sa sine raka ka go kwana tsitinzi a dreka go se tswana wo di kwa gang o ikwena o ka bin e ya gate mo nya ma go hans kuri ta manu drugs e ma go nge a tsa o kra kwa na dina ndeta nya ma go temo a zama te tsamze ke tama te tswana tsho go ne kerizi ya wo go nte tsong te tsai go tswana te a ka ta dingye a tse ka di ve gwe ke he tsam te tswana temo kwe ta di kone a kwe te tsamze ke temo ik e tswana am a khan a kwe ta mi ha mi e te mo te utwana a kui he e kara khwango ngi drugs ki te utwana ga bana teve tam ta zi tinzi program ki te kai kwa te nte kwe kwa te nte kom ta te program ngi te ya khuzi te kai kwa go yurnal ta mi te se kwa nyam sna kwa ta ham nuk e si ka tua ha mini te zi te mo e ya khwango se kwa khiri sa hiye tua firek ama de kwa ti obori te se kom kwe kwa kom sa hiye.

0: wala wato alfogi XKFM yang he a hanam kin wami first magumbu loli yang he chitwa ya gi an ole ta ka sigan amakoka yin he wa malawi chitwa he kula khanu ke kanika he wa pretoria kona ta sige ngayad am kulin ka kam fesa ka sigat ngakan ni nawke intelligence wi koma in aka ngai tana an ngande ke pulisa ta ki gya ko e he ngi kuni sa ko e loli ka in ngi na ko in e he an kule ji thwa ka kule ke khrensi ta ti thwa ti tini ya ke tsum ta kan ko yana ko an ngande ke ko ko ko da ti thui ke tu mu ku o hu ta ya ngule ni ka ke ka ni ni ka ngi gya kule ka yi bi sing he kula khano e ka mangule ni ka Currency mandala ka ta kong honor ti ying he kula khanu he wa mo zambiki ti twa yi ke wana ke yi ke tu mku o hung currency ke mozambiki yi de akangwam ta tam twa ke tong ya chon ga ji ke tham sung u da mozambiki ti twa ke lembombo ya currency ke south africa bani khona ya tu mku o hung kong ta ke ya khwe Vikom pangak om ke currency nebo ke pulisa apanga khama khwe muku onsing vikoma ke currency jinu ta khama khwea sing ke currency ya tsaka gawa tsoka konisam ministry yang he wa veta wa mamloko ku bai an nda ke mandala ka ta kaisi ke dusam ku onsing hi ke Lagi kurasa ke kaum kiwa tu jin ini tu nak kejulit ini, kek ayangal mangun, guar tengka vikuama kamsung u, katuluka tu kamu kekang, kek ayak kamu kangulung tu tu angia kurasa isgia kuluk, ayu sini kula kanung kek kamu ngurung gini tu gianggulung ka, ya angan taki cuci katuluka ko kamsung u, katuluka pangga, tani awa. Kauisi si kaisi kaitik ya kui ke veta Pulin ngauji thwa daya chon muku ong sing kaitam ka ng Tituyang kiat ing ang kaitang tau ka ging lawa Ngay gulia ina waki stolang ya okawim Aikoro si honor ti tuituyang ka ong Gain halaman ngay ka he wa kerkplen ke pertoria ya statungan hale Ke sani saiti polisa stasi ichu siya ke ka ehe ngulin ka ka tuitui iki ati ka janam ko khan maya ke ying he ke kama ngulin genji tu gya ngulin ka nge kula khanu sibisi ka ansi toki ka atum ta doho ka umum sige tati sa tu hun tapalo ya ng ke stadion angkang halik to oka uzalam ke mge kama kung hun aktoro si nga sige wala wa yenam kwa sam kung hun ke kontalim
1: tsame 12 go fir gamene tenki xkfm ke si kara go tsame 12 rikwe atogana boriete komshano bori 12 rikwe tiete ti treso ka temu mamba ka ti ga 12 bori ke ke tena am tsewu ho tuta kwe a kwe na a uwa ta a ni o mba para kwe na malawi kwe na a pretoria ki ya ba a tim aka kai tim tsewu tuta kuma go uta aki tin kwena a wiyi kota ku go uotam a kati kwe amiyete iyete kwena ngina asiye kota ku go khe wata nga waha ngi omba pra tui tui siki kungatu kwe o kyare ten kwena am Kerana sisi ki manda kon akan ana minye te honor ti. Omba para di Mosambik kwe an. Kana aki kawo tim. No kerana sisi ki kwa rakuta ku Mosambik ka. Ngunge an ki kano na khwatam. Ngunge takam siki Mosambik kwe nam. Lembombo takti te kerana si. Ayan sit Afrika siwe e tuna kwa rakuatam. No khawana ka anka strao ku e khana wo ta khawo ti anka khana am akhren si jiki ya no nge ti ta tin ku na am minister of justice di mamo loko ko bayi ang ka di regering na aki kanu em at wede sentin 21 at 18-22 siki kasa na kwati aki hinsa na kwati hinsa na tiye em no kaw kuji ang ana ngi yela ngunji o tinta kaw te ngun tui tui tin kwena aka ngun kim ama ang ka tinu miye te kwe kanu he ti kana tlo ko ta ko te ata ga mo ma gwem kana a tin morang ga khoji te san ve te kana te mo ma gwen khoji te ma ga go kom kom ve ga na u storage te ma ga a bori shi khere we kan kara ti ya tui tui te na go kere king ga u ji per pure a siu si ki e te ya hotam a ki kwa he ana san city te ki te police sta siu ga kung gue nung yelang ng sikit tuy tuy matin nung tuy tuy ng omba para kun kaung kun ya hintin anaki tuy tuy tim hautu ka kun ang akay te dawji dorpa ki akana hindi am anji ina mo kuta ko closion of hu a dawji ka a jaw ka etam a bori kuya kam yin kam ex ka FMO takono hundam kwe teste kumugwem.

Kaleidoscope ngrupu ngakho natsane titi yacima ku aka te faculties tanqeska qama timuno 12 amako 16 hamani tezenke kara khwara donor 107 o ni ge FMK programme te aka rinwe bati san mutbeta miete se ko yams na kwa hango bori ko khosti aka kutati programme mutsam kara ka qam programme ngi a timu ka tinsana ngi ha kom sa yava titi bori ha ka ha aka sa yava tim kuri bori of mpampa bori ha aka sa yava tim ngi qame programme ngo kuri o kwese ko yams na kwa ha bori ko kwese ya ko khirisa hi in ire ama de kwa kham a qam ska tot se ko hutan an qon se ka te radio zikwa na mka o ner ten sieve o ni ha fm ke te ro khata ngi a te tse krita no ko ne ngi kuri o programme yams na kwa ha qam zik te mo bori ko khozi o ma qam ska ima ta te tia an ka kwa tin is ka kimberly si o ki te mo ka no shut down ye ti ka is ka te mo yams na ti ha ngi a te mo ka tin tot tin is ka sesa kuziti kunsa khom karate mo sesa kuziti omba pira kara ya hina sit africa kingo sesa ita ti kona zika demo ke khuzyo ka kyan kyan wa khawte kona ke ferfaila khaitem isika doro pasika temo te kunve tati ate kunte kunatin e kunsa ya batin temo te kunta ti tan e doro pasika temo shutdown e tesna khwata kwa khanke atemo kanu te u ana aisu os kitemu kafi ezite kwa kuzita mahase kun iska kiamwa huitam tazi tinzi program ki bori ko kuzite anka kuta anka kwa tente anka kuta te kone bori ko program nse ko yamsina kwa tahango siya ko khiri sahiem yen iriek amate kwa khamu.

0: Bamba platantien kwe towe. My look me kurkota onga he kimbling me kwen a kawa to a serie katakurta kyatin. Kya di even kumkara tamaha. Tahunu sasa kyabakon kuna tamaha. Korota ka kawa konga hen. Asa na kwa ha derta kurisa kya kara kwen le kawa ki serika. Yako ku angaki. Nako kasa nako an tahana kwe kawa koretam. My look me kurkota onga he. Dasa nga he. No asa na kwe ting he. Siri de kawa kam. Ntaga tsaya go sekyate no si chapel street drender ta kunso pratim o ngoro si waga beno nomora ki okwe 0538321459 ki
1: ya tsaka ge ta make ta konka chu go gwalomu ta ka dia gwalomu Chua, Atua sha chike he ya kekwe atua sha. Atenye nga tete ala nga kanko kata du maha ngaibake kaitu nga ata nga ata atu. Taka ukwa sha kanwa, kanwa. Chimata omikum omikai kanwa maka. Kwa kube bake chabu cha utaka chibbe yanda. A tungtu atu ita ata tua sha o akuma. Kaita ata tua sha ata ala nga. Taka sha nga maka kua. Kaka kubudi. A conduit agarita conduit agari. For a cobble bucket catuna, tatana. Chimata, ota, nanganaka gumitre, tamukum, she makota kawaka kanu water. Bawamchi, ta cobble, o cobble de nui, o cobble banui, kachita, ashim, patrakura, bani. Cobanut, sabucha, tachim, dashim, dasha, dashim. Yatan look at me to naka wishes, at me to Adam Dana. Tachili ngambo ya kawa ndoa. Nganda chwa nunga ugabi takeda nkwi. Chwa nunga uchaka o. Ya machi bini nga chao. A u nga ki. Mima o marima matua. Ya nkwanda kawa teta. Nganda chwa nga be. Gabi wara nchangi kuna nika. Ka o abe ki nga kanga chulko. Namzume kwa ndegi michi wa. A nga nga ku. Kuhishi michi. Juma kuna mitua. Angechua kuna angito minwe. Taka heka kaba kwa keto mwe kakaba uchua akikaya kwa shuka nda heka. Mshwe ya kamka ndo a. Atwa. Taka wahunka heka kaba kuna kundwa nyato kutikita wa. Kum! Kamu! Chiki kukwe tula. Natula. Natula. Angawa. Kalea mkundwa nyo. Owa kuwa mkundwa kwa munga ukusha akacha. Taka wakantina hata kete. Kita green out, tapi jika kabasin jika amunut itu cuci itu cuci, kan agam, tapi gang makin hitam aku tak, hitam ke kumi nawa ke gong dan nawa ke kiri makin lama, ama agam agate, kabam khusu kuni kunda tua. Oh amatasi, tanile awak awak kui a, ya tanile tunga cua kawi jika kabasin jal, aku antik ya aku cah, tak kaya tu kanda, tadi sih kunda tunga ati kunda. Tani cha isatu. Kundu a kama kama kama ta ka. Kowe bachi hum. Kharita gie ka a ta ka kapa ka a e na a un. Daka wa nai ke ya kuwa nung a cha. Kandu a ga ka na. Ya ka khari khari khari khari khari khari kuwa ta kanda ga yunga. Ya kuwa nung yunga ya we ma u. Ma shika ma u ta we I we. We mu ta di shi.
2: Eka.
3: Kuskatama temono 12 amako 6 and 5 dag minute zengke kra khwara do nerten 7 o ni ga FMK no program se khere ki temono te ya kwa ha vadisan mud vietamie tiske tin rikams ka to se temate program kritia darna item Dinsdagans ek het ook gekoos tot garage aan tsonsatsonsatse kam no tot en garage e ya goti Christina Soti dit ayuk dat dit kam zika khavana khate ay kwa gom

0: Kamme XKFM o ine kamta hinya ku sai sa mani ten ki si kara kwa kamme ngha te tahano jao si morsana si bori je te kom sa morsana si bori je cham tiye te ti treso kate mo tahano fresh to mangum buta ke ke tin tama ke in kara tuan kara kate ke ke bori ji ate kom sa hinya ji o te te komo gwe si ni khrin si amanda kun o nam tom kai de bma ana aka 521 tak de sen de o mba para di ed kwe o tona hi ya de ni ni si ki kya o de ta ya ko ta ko o karatam nyam o ni ngwen pe nyam ati kyen ta kon te ko mo go ha sit africa si u ratin kere ke ji una ana ka ka de ni e ji u atle shana tin pi pi ah kya in kara khate ko ti ko te tu tu om ba para kun ki tu tu te tu tu hen ta kono te ste komo go ha si spring bo ko kwa mukai ko marasi rasmi si ama kya di south africa mo go ta ko wina ta aki sa tar da khate ko kuri ji te sana go ha ko aki wo kuri te hen nyam ka ni sisa kasan wishan ukri kwa m ni kwa kulik am kampiun skap ukri kwa england stan te gonas barakas om ste ukri go m ta kono kam te kitwi am ta kono twi iri kodam bori he atam te ste komo go m
1: akha moni te ki kwa yin ki xkfm wala ki te yang mo sa ni he wa mor sen ye wiki te kam ka Echaya de Tamape, you was a sea, Kemorsani, waters like a tembo, never came in, my first to Mogombo, Morsani, like Angutam, Ui, Mandalak, oh, K, Rensing, Keta Ang, the K, Kung, 5 days in day, Yi, he, one red dulek, oh, Jing, Titua, Yakula, Kanuz, the Yangulin, I had to come with Imoku, Wangulin, Kumsela, see, and Luya, and sit in the cookie, Kutua, Dengan kita saat ke sisi Afrika era tinggi wakir kang wi tak kita satu unci sisi kasih tutu David ya John maku mutawa ke kaitam ka aka tutu yang hisgi he atin agana maku kulita ibu sisi ni ke kaman mulut dulu jing itu tu yang gulung kai kulat kanum dengan kita saat ke sperumbukan ai ofini hanak aw rasi erasmusi atung sisi Afrika kai he wa veni wi ichua Kika ihe sikia palapala kasa bado tam ke vanga akan ayin gwendara kwe ke gwenya kaihewa muso nga gwendara kwe ke Englandi ke Yonzberg kuna itigde ge akrok ya kwe ta tibiri ka itigde matkabina ba morosani tasa ngimigi hawa kwe damwim
0: kami tamategi ene am tahinya ko taw nexe xamani ta jesi karaxo taxano te enyam ka borisi morsani siu te te komsan khrenchi si o na ka te tomka etine bma kona na komie te 521 tak daisen om ba paradi ku te omwe ngisi gi nyam enyimwe nyama ting iha ya kyao yu khana mu khatim Kini pa aki komisaris mayor general David Chilembe ka te ngi kere kere kuhe aki kia inkara ka khana government da anisho ka khana mungo ma te na ku ana khao te ana karati ya omba para kwe na ana ko te tona ngi ngisi ki khan ungu ka ungu ka kia re te to te ngi derta ka ayuni maana tinta tuitui te aho hasiu haen. Nungye ho deisen, yen deisen siwa honar ti kwena khana aki bait bara kasi u khrensis u lempopo kasi u o mungo ti ya kutaku nge yo o mana hae maam te nga ho ji a aki evo tv malo leke te suara maagwem.
1: Ko hatrota gagalin na wagan ke morsani mandala ka om ke khrensin ya gani kuna an da ke kaum 5 tun da hadis din aka chichayihe ki kamangore gyenye kura kano si dhigya ngore nungka ng ta ngore nungka ng aga chikin hongi kumasala si ke nguya ng ta si ng nga daku ke ngoto wa yaihe uwa kumasala si ng kang General David Chilembe gita ang nga si tuin ay oge dibika uwe ngole ta ay kamda pangan nga wa mandalak au hum ay department de chike vetak au hum hinawake polisam di sini aga si tuin ay kitaman ngore ngingat ito giyang ulo ngungka ang hikulat kanung diwita atu siya yich u kwa ike kam kam kama ka ikam ka ang kika ay hengulo ngungka ang tuitui si gi agulit kamo kika ay hikulat kanung giyang ulo ngungka ang kaya kwe di sini si onurtin aga si tuwa sige singi ke kawa bitbrekhen ya chi ke limpopo kuna kama manakha kama.

Kama tuwe kama ho exka FMK kama ngate tahona tuwe iri bori he komsa bori tuwe iri kwe e kiye te ti tresel katemo akana ni tradisi kwen una ana uska puski a karati si hana dowo te tuwe tuwe ngahe ngote ta ngi omba pra kwen ki tuwe tuwe te tuwe tuwe he ngwe ngasi om tradisi akana anang e tui tui si ku ngompo takti tesiki tia sana tesi o antam haya tia o gwen a ka te khana aki kia te ngin tang kwenam o mbapara kwenam go ina kia reitam no ngung si umutia tuha e khana aki mungati na khana miyate ina anja sino dukutu tibet ana o mbapara na khaya hanya tim ana a ka te khana a ki anja si no kia te ngu khana u ngu ingi si tamaha tau shana ku ngu te kha ta khomo khandi tamaha a kwa na ka khana kia shana te tui tui hengi he te tino tui tui hengi he ngu he e mu ngu ta ku ngu tau tino ngu he kai te kwa na anja si no jau kai we te for se tare a ngi amatole ai kun di a tradisi a han di am janti bam lezwe kavu a ka ti rhiring na am ina tradisi a khana anjeng ko he mu ko ta ko inta ma khati or ko ta ko khena am ko khaw kha in u rhiring se ta e kai kwa kum ce wo tu ta ko a khwe ya a ya ba a ti om ba para di am law kun di am u wo ta ma law khena am aki ia di Pretoria ki ai ta no darota Lieutenant General Tebelo Masikile ni national ni khasamantlak operasionele tahun intelligence strictir siki jawot ngati polisi na si ta yu si ta angka ke du ai ta kam ana si ko ta ko amu ta onana ta ko ji am ke du ta ko mam takun agi tin di kwe iye te gwe ko uwa dam musikile aki a wo shana ta khuji a ka tiwen de khuji wo shana ta re ta a te u tuta kum kin numi ye te kwe na agi kana ko te ko na anga o shiki a na e agi te no hautum ki hautum a ya ko ngo te chiri na dam an karati ya tui tui tin kwe na kere kinga uji anji ki khanu he e go pertuira si meresta di kuski areta aki ko hana nyam ta ko tui tui ta ko ko hana sene sai ti polis ta si shuka te ku ta aki e ara hunum ho to ka ko na a ka ta a ani dawo ina mu ko ta ko ko hu ka dam no tui tui tin ana ya ba a ti om ba para kun ngi ki ko tin kun u koi a e tui tui ti na ko mi ti ina anja sino economic khung ka te ha kiri khan di un ekonomi ki te shana te indi kona ka amborong ka jitation di ta te tem bori ku e kam atawan ex ka fam ki firi kam ta kono te ste khabana ga te komo gwem

murbunga e koma ke khoko mang ate chige wala e wala wotwe ka ke akhmani de kon ka radio x ka fm ka mula gita ngam ke program ni wa kwasi ngam program mi fki yuna program e wala ka anda gya koma ke wala ngi ya gango e sika mang ngoy ton ngwa e ke program ang e chuan omi oscar kabinda mtro jang heta program awli sa ka ka ge ka ngoy e ka na dinis ta khatum ka wal ko 3.5 minute ta uku afa or uku atkhave ka wal ko 2 ka ke der ta kham ni ta program e chonam ku age kan he khya ke ka usi se ka he chula ka ase ka khali skula gan khunam akon ha khya program e chon o ka ka khali ngolikum kum kham ke wasit africa ntineku a khangu qe ongna khya program e chon thalage ku a kha e ke program ong khuba e ke program ong english africans ngolachiki thali tje kama khangu qe ong khya olong sa qe program e chon ka a khangu qe ong khya ke ko bisik e hi wa khwa ke kam da ka chon kan kam khwa da khangu qe fer a qe fer an me e ka ka ya khwa ta i ngat ke ga a atong ko khwa ka chon kan ka ma khangu qe am program e chon ban kan asi ya o li ko to ban sik he ka ya o he khwa tam ke sin khwa ta problem wa chukula ka asin he a mwati dole ngin he ita kikle kos akwe ka nga o de khota atlika khota ya anga ake ita kaga tlom khota kango tle am program atunam kotu sing mani chu akha ya mkhosin ke kaw ya en atunam wal mkakasin ta ngusubam ke ngwen en ngame kaya ka ang ngadi diatak te jun ka ngayam ke gumaka ma afitika ma agawa di 7 day month that's come to the 70 man kan ham ke nga supam ke ngai afiri hin ko kafa daga madda or kama tin ka sidang nang ngai ntane ga sidang nang ngai ak ek no ba tse ka kan ajan ni to na wa khosung o kan tin o ka khofan mo ba a ban ka kod jala sing ka kan da khau the self the ti ti dang ngai aku ngwa ka chon kan da khau the self the ti akla tin ni akang kakang kakang kaya after all tin ni human being so one way or another ku bang ya hu ang nga a ku bang ya hu ang nga a ka ken nga a tin vi ti bat khan for what wo ko se to ma khon tya un program e chon da anzi ka ma kun ni fitika or mtun ni gum program ka ke kan khungwa ka asatuna mfita ta mfita e qen ma ke kan kho ta ta khon ke am program e tsun ta ka asin ka usiz ka he pasi ma kame pasi ma kame o khada ni ka ke ke ge ke he a ke a ke 5 year a ke 6 year he a ka ta ke ka wa what can ons doen om weer dey te kan gain e tawgal ma khane wa ntima pase on the same the tawke ya tawke kawa tirbel ka tin khama the same the kawa ma tin wang akta akta ni win kawa man ka ng ka twa ti tin ti khon wa ki ka tawa ti mi muni tsau ka o kan ka o ta tawke mi tawke kawa mi as by a man van di farhouding ya ek agye tsa di manier hy mak akken ku no pa ya ya singe ni di persoon toe wat troyan kulakhe en dis waar ko ya het terug het trok ya kwat adanda ya kwat adanda kin toe or mo kin ku toe tin ka toe tin jala sing ka atlaka dis own a kom ngui dis own ya toe belila ai next dun met sio ka toe ni ban emersewa akaka en tsigam to khum akome tsigam to khum ademe kom e kaega o ko tsigam da o kwa kan ko tsigam da kan kom tsigasen payments is was kriklik tsigasen to da ko to kam kuyam i ko to inaga ham inaga skade inaga tsi kasage o ko tsigi ya go kam ko akaka tsoa tay to tu no ba akika no tsit tsa ga mutke sin to tu no mutke tsit tsa o ik to tu no mutke tsit tsa o kulen no tsit al kuto
kan mo akil ka somehow. Man, kaman kuy kulin mo akil kutu ka gay. Man, tayo ka ang aay ang ada wakat si kihagdad to agad si kubanga ka sa ako yung magkaduta baka kubanga yan ng suwa. Kan kuy kulin mo akil kutu. Yang nga apas dan nga ini verstan wat kan verbat. Tak gatu agi tengma ya gatu agi fevran ya gatu agi tu nak rendi ya aku agi ek. Amu tuan je tu nungku, amu tuan je ke mtak ajin kodu. Manok sti sebetin ne giara ke ya mak komik lek agi angung sum markat. Katua katua kan kuin ngke agu diwi hak tak lek asa ulak kuya. Ni mcm aku tu sika ikut kami ni Sisi kerana kamu tu tahu zala, tapi kongkel kerana kamu tu tahu zala. Entau kat ulu, mengapa kamu afit dekat sini? Kat sini kita kau ni wang ngah, mampu aku nisa. Kat sini awak kaya kau, mampu aku.

Ixka emonar ten siwe ngeke ngeke ngeke samse fite ngena ke ke camchake indoda enemali wamsawola ke ngxoxa na xa ngxamse ke xala xam chuma ke titi ka uqaqwa ya khona ngxamse ke mtsapa simtsa sing samone tswa a xa uqhama ka namtsa wona tswa tswa ka wisi kana taka wa planish nga e yahamba sa sing ngeu ke ke kamane khonqwa taka wisi kana for vaga ke xala xam ka wisi na xala to ke xala xam ke ma amone khwa wa tam chima ka pa sia sing ngeu khale mona chima ka pa sia khang khale mona chima ka pa sia khang khale mona taka wisi na ngunte ke chike da ka wisana ka ngeng re kana tsam ka bola wisisa e tiena ga tsike mtsa o pa sentse ngeke ke ni tsike a panga kham kroka o tsike ka sing ha kroka ka ngeng re ke ni ka wisisa ke atsia tswa atsia tsikhisi ke a pa sa long sa ke atsia o der dom ka tsia khawa ka e ka nga sing ha tsa ka wisana afistan khama ka wisana ha sing ke ni kwa e hikang pasimo jala khama ko mo jala tsa tsika kwa e pasimo to tsa tsika kwa e pasika mo tsuma tsa tsika ngeng re ke mi planis nga pasimo sing o ka wisana ka pasimo jala ka e outer dong khwang au kwa u sigising gege awasin tawa kona he a tsuna tsigising of awasin tawa tsigising da gene mtsang tswa pasi ke matani ngwa khale mon o pasi matani ngwa khale ngwa tsika u qela mo sima matani ngwa tsika mo pasi matani gya kwa ban ka khivisi tsike a u achi achi nga tsinjising ke a tswa wan titi a tsuna sin tawa tsigisa ka sin ho ka tege ni tsika tsono no da kha tega tswa pasi matene ho mi ma ko morsa ke mi titi ka tswa pasi ma ko morsa ke mi wala ka tswa pasi ma ko itene ngwa tsi dang ngi ka ka dasi of ka tsumisi ke ka qhinda ke ni ma pasi ma sin ho ka khale mando sin u ka e ma pasi ma ka ma sin ka e pasi ka ma panga ma sin ka jala sin ka e he ka pasi ma sin ho no panga ka ngi ke ni kwang kang pasi ma kali kwa kwang ka pasi ma sin ha tsigisin ka e dumanqika ngakhwasami dumanqika ngagqhami ke tsike he watsithithi dumanqika qhangqhami ke ke mtsima ka mpasima o mtsima ka mpasima panga mtsima ka mpasima singhi ta plani e qala ka ya singhi ya kona plani e qala he anqucawa apasa afistan ke ke tsike a ke ngulita u tsike singhi a qwa ke tlawa he ka tswe jala qwa tsike a ke ngotu qwa ka tswe jala qwa tsike ka ngi a ke tukwa ka apasa asimo ka wisika na ngi o va tsa tsa ke ke ni kwa e he masing tawa tsika ma amare ke ka tswa jala kwa ko e masing tawa tsika ma amare ke ka tswa tsimo kwa ta mtsima ka mpasima ka o makre ha qale mai mtsima ka mpasima ka kale mai wan kana tsamu sisi agya ko awasin hati da gya ko he afistan khamaka chige he khonu ga gya ko khonu ga kuma ge ka afi ina ga chige asin anin da market ya o kwa chige ya wa ta ne chige ne mtsa wa ko hm ka unga wa ko ndu chi mo mtsa ka o wa gani sin hu nga wa ko o ndu chi mtsa o sin chige an khana ko mtsa ka ko ko nka sin chi ma kana ka ka gani sana a nga gya a o chige ke ke a nga a ke ka ko a chi khona ga ta le chige ga khama ya ko nga ge chi ho ya chige dungi tsa khoni a moni ega a nka tsete ke ni tsika ma sung da ka tsoa tsike he ya tsijala sung o ma tsike mi tsoa ka mi ke mo tsopa si ma o kona tsike mi tsoa ka mi wa mo tsopa si mo nga o kona van tsike a ke sa nka wa kona tsike a ke a ful ke ka tsoa tsike ka ng pa si a wa kana ka mo si si a ng he ka tsike ke tsika na ta a ga ha da tsoa khama kona a nka o da tsoa khama kona a tsoa tuma kona ta kana ka mo si si a gi ya ko e o pa a ya gi a gi a nga ka gi kham aka gya gani singe anje ka gya kono fa ka gya gani he anje ka singe uchi gi sa ka gya gani sa anje ka ka tsa tsa ke tsi fa ka a tsa tsa ke tsi fa ntse sene ke ka ha to to sa uchi si sa ka wa singe ke ke khale mo ngwi ge ko he tsinwe ke tsawa a da mara a tsi fista na ka ke tsi mona da ke a tsa kama o der do meng ha singe ke u sa tsa kama o der do meng a fusta no ka u si sikena tsa go se ina ga tsi ke a o a o ama gya problem of ang sa sinta gini kama kana tsamu sisi agini of an ang tsuli ka ha khri tsuli kana tsamu sisi ke akula tsuli apa si ang ngot tsuli o wana o apa si aka atisaya of afrai ke tsitsoya e aka khuya aka khu ka atisa tsule ti tsoya a nga atini ga ka tsule ti tsoya a ga wana a moti ga atisa tsule von ka a khana le gini tsule wa ka han apa si ang a ano da kha khamo kha fa chan ano da kha khamo kha ke nem pasi ma chuli da te te chike ke te te a gum kwa a tsa tu a chuli
Taka wisi ana ka kha mtsa deke ge kwe unqhale munqi athi ce khama chimbwa e akasingxeke kini mchima taka e chichwa e ama ka kwe uthi chonqa ama chopa sima tshetsa chonqa ama sing pasima ka ka kwe uma pasima respect ya ta mar tsika ang ta auto ma khama yo tsa nda auto ma tisa Tusi kana kang akasing tati, da akung tati, da agria kambona, da agria ganis ngana, da agable ko eh, opya ay, akagi kama ko eh, agi kama ba, agi kama ko eh, akapangat si gising, akasing si gising, ya magrehe, akasing si gising, ya jalawan, akong nini, tika ang makwara ka ako, da tika akoko ka ngami, da tika akoko ka tamami, tam chima o, da ti tray makako e matla tsholo mtsi mo la ti tray e tsopa si matisa tsike da mata tisa tsi van ka wa tsike kang a tsike a ka wa tsike kang a ka ko tsika ka wa tsike e kang a pa sia ka tsika tsike a mane o ta makara ke tsika na mane ho da tsi tsika na jala a ke a plan yu ka a po sia sin ke da ka ka tsam tsare ke ke tsam tsam kwa ho tsa wa o dir dom tsika kwa ya tsin ji ko ya tsin no tsi tsi kha mo ko ka tsam tsare ke o dir dom tsika tsin no ha long sa a ke a mone sin ha a tsi a mane sor khwat amani panga tsatse mtsima kang pasia o ka e ya tsijala sing o ka e kang atletlang ho tung kang angwa ka e he kang tsuma a ka e kang jala a ka e kang pasia a ka usena kang pasia sing o ka usena kang pasia sing he u nka sa a nga ka ke kona ka fistan khama ka ke kona kang pasia kang atleng te sing tsige sing ge ko he tur ko tsige sing ge ko ha wa sing he khama ka ha fistan khama ka ya ke ni ka ka tsoa ka e kang pasika khwang qo ka tswa ka e kang pasika ka tang khwa ka tse ta ma chi ka e awas nga kona o tse ka office tana kona awa tsin tsi ke na ke nemi tswa kona mi tswa tuma tsana mi tswa kwe tsana ma tswa tang tsana ma tswa betro ka kona van awas nga ka de ke ne ko ang a ke tsa mi ke problema ra tang ka ga tsa mi problema ina ga tsi ga tsiya ko ina ga tsi ga tsiya kona ma tswa tu ke ma gya kona ma tswa tu ke ma khali kona na ma tung ka gya op mi ai ma gya ma pasima ka gya min e apa sima kage khama gane min age khama to pa sima to ko pa sima khakwa ka wisi yana kang kona long sa ka wisi yana kang asing nei u da ka apa nga asing nei u da kana kang a khama sing nei u da kana kang a je khama da ki chi kang pa si o wa chi jala sang ke pa si kang a ngo chi jala sang ke kang pa si a kham ng sing u a te tia e ma ma ni kwa wa chi wisi kana ta fu stan kham ga ma ni kwa khai khama ga da ka khuma a yel ke chi ge he ta sing ge kana ka mu si akaka afurvaha ya tung asai kapanga chige yoga chijala sangyal chige asin chuma chige akanga chige kanga o hekana kamusisi ya tung kanga alikwa chasari au dir dom kya kwa chinji ukwa chikrisha chinji a da chikrisi afurvaha ke kun kagona da kaya asin tawachi apasi agriya chiga na apasi akuna chiga la nka baklita ka e chuma a baklita ka e jala a kwa nguwa ka angi asin ka kwa jala nguwa ka angi asin ka kawa nguwa ka angi ka kua kamara kana tsemusi asini ne kana tsemusi akhamka kana tsemusi atalikwa ka tsobotsi ka tsidela senga tsobotsi ke pasi ka tsobotsi ke ntumulo tsobotsi ke kang pasi ke kona khamka tsef kana kang kana tsemusi si angoka hawa sing nitsi de gini aya ku ya au ti tsonwe kana tsemusi tsa qhintsa khoya khango tsa ya si tsa khwe tama ke e akan khwa fustan o khamatsi ga va mas a ful ke gini ka kha titi kha ke kham o wala kha ke kham ke chike a ful kwa ka akanga da ka a tuna uti gishin a kanga da gbe uti gishin a kanga da danda uti gishin ta sare ka wisi na ka ya o kana tsamu shi khale mun a wa tsa tsa wa ke a tsule a ntsule a frati tswae e pasi a tsoti sa tsi of a ka khuya ta mar chiga na o ta ka a tsoka khwe chiga na o ta a te khama tsa kona da frati tswana da tsa sing ka nna kwa chige he kang latra a hustan khama ho latra a sa nge ka gini ka tswa pasi o ka tswa mki te te ng mateni ngwa kwa ng te te mateni mtsule ma chi khama o dir doma e pasi ma sing hem chi gi sing au jala wa mi tswa ta ma mateni matena e re sta ka tsa chi ge he kang ma sing ka wa te te e ma ka mateni ka do ma ngi ngi an khang no mateni chi khai wa ge mateni khoi kham ta wa he kang mateni gi ngwa mateni khoi ngwa ta wa ka no mateni ngwa uzala mateni ching ngwa ching ngwe o mateni ngwa ku ngwe ngwe tshisi kana kang kha anqa ta anqawe wa kang ta atshinji wa ta ama afka hisan khama ga yona ne gine ga gajala shika tsopu mami o ga jala shika tsopa se ko ni o ka e tsopa si ka go tsha khama ta ga wisana kang a tshitsa planis ga ga tshitsa maniri ya e yang pasi a khaya ka wisana festana ka ke ga jala shima ga ti ta ga tu shima ga ti ka e kana tsamu shi anqwa kang a kham wan
elke chia chika chinga wa maneria e hiang dumanui awa sing hiang na wa fafu stand kama dam sa sing chika kachi kana kamo si yena kachi a tu chia af kachi na maneria e ya kachi dia chingi sing kwa ya kawa a dama ka e a tu tua sing hiang tu tua long sa tu tua fafu stand kama awa sing hiang ni chiki kwa ke chi na maneria e tamin kui kaki kamo sing kafu min tu tu tu ke kwa ngaka ke sing kwa kini mchi na muka kona ngwa dam sa samsa kitira ngwa na ki kabza de smole kwa msa kwa imi tanda zo wa msa vite ngwa na ki ekskele mo norten siwa kwa ngwa egeni haa.

agigemsa satlo african seqhomse ke qalama ngqamsa sindike wola waqhamsa ke ke sizirimsa xhasamsa ngumu yatanga cewa kwedo mo ke qhomo cuka namsa singimsa from xa ngoxoshi wasizire ke qala qhomxume namsa xa qhamsa qhomo ke qala namsa ngqwa kha ngoxeke msa from xa xa ngqo ngqa kwe ke kawishisi ke e awuca ke yaqhwa qhwa athi nje uca qhwa qhwa ngqa uca ke chosi tika e hekang a furvaga tsa ke qhwa kwe mo mtsi taka wishike pasi awuzala tsatsi makang mo mtsi taka wishike na qhwa ngqa msa pasi msa singwe ke kai imsa planning tsa o ke msa thwe tsa msa us ke wishike na sing kham ke wishike na sing ke ke tema kang wa tsijala sing ke tema kang wa apasi de ke tema kang qhwa ta afistan a sing ke wishike na taka wa tsike hekang ne jala adam tsa sa ke wishike na kham sare ke ke ke yemtsa tane tsho a khamta wa ka ya khamse yemtsa tsho mtsa yihi a ya khosi nga namtsa sine ka wisika nai he a tsinkwe ko wisena panga khale mona u yena khatsike ha a sing ya kona ene khatsike ha a panga tsa kona ene khatsike ha kang a sing ka kang jala ki kona a sing kang khama ki kona namtsa sine ka wan khosi nga namtsa tsho kona he a ka totu has a nga ene khatsike a ngwa to kona totu a khani ti khama ene khatsike a ngwa to kona ka thota o tsiki ya tsi jala khama ko ka thota o tsiki he kang a tsuma a ko tsiki kang a khama a da to a da tsiwisi kana ka nga turu da sing hewa kona tsiwisi kana turu da festan kama kona van a kai wa plani da a sing u ke ka le mondo ma tsiwisi si ma kang ya ji jala sangi a daga te ma kang kama daga te ma kang kama daga te ma kang kanga van tsa sing ka wa tsiwisi nga em tsa kwa tsuwa he ge kwa em hem tsa tota sing kama koi sing kama tsi ge sing ge ko em tsa tota a sing u tsi ge sing ka e kwa e kanga tsa ge ko em tsa tota a ne si u kama koi ke ke ka e kang jalam sai kang pasim chang ho tu mom chi kam ja sing kona kam ja sing kana tam o wa lo si si ti khri gya kona ka e kang aga thota o khama khwe wa thota ni si o khama khwe ka ya sing ka tsi ka ki amani kwa wa ta ka jala khama amani kwa wa ta ka ta khum khama a man kona kang ja sing ke ti tin do ai ni chi khri kwa gya o chi khri a tu chi khri a pa nga ta wa sing ne wa ta ki ni chi ge khuma a o chi wi ke jala a ka e khama a da ka e khaya a da ka e khawa da ka e gi ka e tu khuma sneki kawa khosinga e kona kawa kama awan kuma ka ga thota sing utigi sing o an ne si khama ku tsa a tsike tsigi sing moko o jela o moko o khama tsa tsike khale mondora mara ko ai he he an o dana sing tawa ke ko ya tini ngwa tsuma ka awa sing de ne tsika tsopa si da ka tsopa si ka ma pasi man ngwa tsa ka tsopa si ka i pasi ka ma tsaya ka tsopa si mas ma khama khale mang man ka wisi si ka e apanga afwa ka wisi na ka hi au ko en khale mona ka wisi si ka asing u aka ni si ka tsa de ke kamoni wa de ko ing o tsima mo kwa se ka tswa tsike ro tsima tsike ko khami o tsima ka e mo kwa sing tawa tsia si ke pasi mama ka re ka mtsi ka ma ka wisi na ka hi ma o ka wisi na ka ma kai ka wisi si tsong mo mi ka wisi si tswa jela me o tsa sende ke ko an ko tsusi na e wa yi fi aya ya ngeng tsa sende ke ina kha tsike ha au kama tema kama athwagani ti khama khu tsike a singe ka kama athwagani ti khama khu tsike a kama ke ka di best ke avan tsike singe kwa he a sing tawa u a singa kona ke khale mo ngi tsike a wa sing tawa ke tsike a wa tsheng ke tsike a wa o ke tsike a wa tsheng ta mar ke a tlo tsa singe tlo tsa kham singa a tene o singe ke ke ni tsike ke pa si ka a sing he tsa ga tse o mtsa singe kona ka nka wa tsike si a wa singa kona he a tsuna a nwa qale ke usana a tsinge ne tsika ntsopa si daga tsopa si mangwa kwa nga tsopa si magia ga khona ka tsopa si mapanga ga tsopa si ma masinga man kona ka tene o se tawa ga usana ta tsuna tsa tse wa se tawa ga ta tsuna tsa a dali fa a se to tsinge ta ga ne ma tsopa si ma magia kwa ma mutsopa si khrupa ma tsopa si khale ma man ka usana ka wa fa nga singa daga wa tsike tsong ma nga ga tswa jela da ntsa tse de ke ne tsika nga mi tsatsa tsa kang ha tu kami tsanga mi tsatsa tsa tu ke mama gi ka khona mi tsatsa tsa tu ka ma tuma khale ma man ka wisi tsika na awa ke e asin hiu ka afistan uka ta ama ta ke apa sia kona kanka fa apa sia kona panga ka apa sia kona guka apa sia kona sing ka wisi tsika no tsika no ka asin khaya khale mo no tsana ka apa kan khale mo no ta kham sing ke ke ka jala sima ka te ke pa sima ka maka ali tlo tsika e ka jala sima ka tike pasi ma kadang bis eres ta ka tsatsike ma ngwa tu ka jala sima ka ti ka e ma pasi ma ka guli ka ti jala o ma pasi ma ka ngwa mi ka tsatsa tsho ka kala ma ka e a sing ka tse ko na ka afista ne khama ka gi singa na ta wa sing hete ni ti ka ang tswa pasi ami o mtsa se ti khisi gi a ke ya kuni sa khale ma ka wa a ye ge wa ka khisi ka e ka nga sing ka tswa jala ka khisi ke a panga e ya nguli ta wa khisi ke a o ka tswa tswa ti khisi ke a tsong ka tswa jala gen khale mo ndo ha office tan khama kana gen khale mo ndo a sing u tsigi sing ta a tsuna kona sing tsigi sing ta a le tsela kona a wa sing tsigi sing ta ke ne mo tswa tuka
taban titin wa ak ene ki akan kwa a kam wa au der dom ya e yang akan asa wa fula tadi ni man kam wa ti bo ma da mo pasi man tuna tika o akan sin o de ni ti kwa a du tawi si si a gya du tawi si si a kung e da masin da ti kishi ka e masin da ti jala ka e gya ti kwa e ka ka gya masin da ti kwa tuna ti gi se wa tuna ti kishi ka e du tawi si ki ga ga kala mon da ya ngo bis ka ngo ti do le ngo ya ngo bis ka ngo ya gan ku tawe ke ka jala ngo bis ka ya ku ma ya ngo bis ka ti gi sin ki ka ma kare kha da min ite ni mi ngo kale ma kya ya tuna mi min ite ni mi ngo ko an ga ki ni ma ta ni ngo gani sin ga ti ga ma ta ni khan na ko e ya ku kha ma ke sikan lo ka nga ti a ki khau ka an ko da afghanistan ka an ngo ra sin ga ka de ni ka chopa si da ka da si mun tuna ti ga ka jala si mu gi ti ga nka seo ka ke ka tema ka pasi ma ka o jela ko nga pa ka tema ka pasi ma ka re kha ko mo to pasi ma tin ngu ka ching ring e ka ka ka ma go min no mo pasi ma sin ka ching ji ti mo pasi ma sin ka mo do la chi ka ke usi ga ndo ka nga chi a ke ka le mo ndo ka ching no ma ni ra ndo ya nka sin ho ka usi na afistan ka gi ni ching ji mo ka le mo ngu chi a ji best o ching ji a chi a ka ching no ung khi si da ka ching no plan ka khi si na ga usi na kam tsa sikim tsati di ma tele out ka kom tsa tsati kam tsa fitem tsa ke ex service a kam tsa ke love you bear om tsa fitem nam tsa sa ke kuma ngi do mo sikim usi nam tsa ka ga mutsa ka 13 wa ya wa sim re ya kona ke ke ni ka nga fu hali mo ngi ka nda pa sima ku ngwa tsi tswa ka ga o mata ta mo mo ma mitali mtsi ma ke mitala pa nga tsi gi sim tsi ma mitala a ngo mitala ka tsi gi sim ta mar ma kha ka kona mtsi mo do ma matuk ma kwe hitwan ngami ta marmi tali ta giat jala simi tali ta ngwa jala simi tali ta tuman kumsi ta mtsi kau si kan doa atu ta kumka atu ta atu ta nisi kama ku caga atu ta aka vonner ta atu ka ta gim tsi ngama ka kuna ngada mtsi ma o ta ka kuna ki kau ta aka apla nisi kuna ngam o a kukro kuna ngam atu ta tungka jala a ta mar titi ya asin hewa kau titi a kriw ka ika jala a atu ngri mtsi ma kang apasi atu ngang kali mwana mtsi ma kang apasi a kang ngang kali mwana kau isi kan akang a kham sari msa pasi msa gya plani ya e ya hai msa chua sin hewa kau msa tsi msa chua a kham kua tsi msa chua tuhi kua kau isi kan msa furstan kama dir tsi gya au der doma fur vaka au tsi gya au der doma kala tua tsi gya pasi kang a tsin jika u tsi kang pasi kang a sin hei kake kadasi oka jalasi ta ko ekat ko jala to apa sa singa agya khale mando fa gya rigar wa ipa sa ma kare khati gi sin atko kona khamchi ke he kana chamusi si atwa tswa tswa kona khamchi kana chamusi si ke tso nga ka tswa kona khamchi kana chamusi si jinja agya kan khale no fa tswa kona ngwa che kana chamusi si kan tswa tswa ga tswa jala a ta pa sa singo ka mtsinga ke ni jinji wa che ka nga ka khama jinji wa che he kan jala jinji wa che he kan tsuma jinji wa che he kan kana chamusi si kan akwa ya nga tswa wan tsigi singi ke ya ka ho fustana kona tsigi singi ke ya ka wa sing ha kona ya qan nga ka ka ka wa tsigi he ka nga lo lo sa a tsigi ka nga ka nga o tsuma a planishing o to a planishing ka wa sing nam tsigi tsa titi me ka ka mo ka ka sa msa ki tera nne ndo ya ke tsam tsa ke ex service a tsam tsa ke love you bear ke qala tsam tsuma ke tsa kuma ke kuma nge tsa tla kwa a ka mo tsa ke mtsa bro ka tsa nga mi a ib Victor ke mtsa wala a kam kam tsa ke qala tsam tsuma ke tsa singi wisi mtsa tsuma tsu tsuma tsa singi ke wisi na qala mtsa kuma ta a ka wa ke tsi ke pasi ka mtsa singi ka tema ka ka mo tsa ka tema ka jala mtsa ka tema ka to mtsa ta ke wisi na mo mtsa mo ni tsho pa ka khama ka ta mtsa mo ni tsho jala khama tsi ke ta nge ke ke ni tsige a singe ka tswadzela a moni e kha a thusa tsena ke ka nna wa a moni e kha a thusa tsena ke ka tsinjia ta tswa sentsana ke ka na tsamo sisi ta ta na kham tsiwisi kana ta ka sing tawa ka a nna tike ne kwang tsinyi khore tsa ta mo tsopa sima ngo tsi dang ngwe mo pa sima o dole a tsiam pa sima tsinji tsa wa ke mtsa tswa ne ka a tsama tsam tsa bo kham ka tswa ke xk mo mona ten sio ka nna ke ne kha ra ka wisi kana kon kham tsela tsopa sima tsa o ka ke ne mtsa tsam singa e o mtsa wala singa e mo mtsa moni tswa singa ko wisi kana ta o jela mtsa moni wa anoda kha kawis kana ta khama khama kham sa unza auto kham sa tsena sang de ni ka to si de ka jala si de ka khum si am ta sam sa fitin ngana ya gi kham sa wa love you better am sa sa ke ex service a kham sa ke ex give unar tin si wa ngana ke ni kharam sa sini wala kham sa de dri kham sa ke in de harta kham ni ta ke chimbo am ta sim tu manita te ni kwa kham am sam sa bu kham wala kham sa ke firiri ta sam sa firiri ke uima ngi kala ke dinsta ke de harta ke chu Listen, season 2 now. Yeah. Okay. Yeah.

Malume Victor Cam sa fiteng na kya mangwana wa tswang tswang tswang kwa msa fiteng na msa sake eh malume fiteng kwa kai si bri kham sake a kham sake ko mangi kham ke wala ka kham kham kham sake ke tri kham sake fier ta kham ni teke chimbo msa sim sa titi ma ya kham kham kham sa sam sa kham ya tangi ke kala kham chimi ke ko mangi ke wa kham tele ke ko dam ye wala kham sake fieri ati wage a fieri kham sake tini mani kham sake kada ni kwa da kama msa pro ngi kala kham chimi ke ko mangi ke kham sa singa usi na wa msa titi singa e wala singa msa singa msa mani chwa akriwa msa planisin awa ka usina mse sari mse tlan kwa tani kwa kaya wa titi singa e tiki angkwa boko titi singa e tiki angkwa sing ngokwa ka usina taka wa tiki awola kwa kwa tiki akama kwa kwa titi akwa kwa kawa ka kahinda kini ka ka bahan sindu awa ka kahinda ki tiki e kan afistan e ka kwa zala afistan e ka kwa kuma ada marka nga ingin tiki asing hai kwa kwa nga ingin tiki afistan kwa kawa ka na kemu sisi pasi agia plania e ang asing hai nga wa ka usina kana pasi agia plania e e tui sisi pasi akahi kawisikan na kang pasha sungu ngkak ngkak ke amoni kwa wa ta kawisikan na jala fa amoni kwa sung hewa kawisikan na taka kawa chike jala wana ta sare kawisikan na atlaim sa teki tekiya e agomi nga wa awola sungai ke agomi kama kwa kaya aka kama udir domi ya chidda e ya ngka gini wala nga aka chika kama e chidda titi mana aka kwa sung chigi singka e ka kwa ya kharapu a kwa sung chigi singki kwa jala wa a kwa sung chigi singki kwa e kwa a pasya awan aka tu sungu ka gwisi sikana ngay ka gini aman ya singa aman ya waka daka kawa chigi ya jala chigi a kriw kwa ka aka sung hai uda gini titi ya e e ka ki kwi ngau titi e ka ki kwan kwa ka kia chigi ikangi chigi ya megi susumuku ke o chigi ya me kiki chigi ikangka tui pasi kwa ta mapasi masing he o wala yang mapasi makasung ke ni maatu na chigi sin ka e hitwa eren sta ka tsami o ka mantu na chigi sin ka e he masung ka tsua zala ta mapasi masing he o chigi sin mapasi ma ka chigi sin mapasi ma panga ka e he ka tsuma mi ka ya to mi ka ya zala mi ma tsuang ho tu ina ka tsia mo tsuang ho tu a problema se ma tsuang ho tu ka wisi ka e he ko mi ta ma as o ka leng khale mai ma ntsi ma ka ma o fon khale mai ma ntsi ma ka ma tlo plan ya e he ma singa ko ma ya ma ni ko ta ka da sima ni ko na ka tsumisi ma ni ko na ntsi ma ka pa sima ka ko na ta ka wisi na wa plan ya e ya nga ka sing ya wa na wa khale mo ndo ya fustan ka ma ka ni tsigen he problema ge u tsi ka ge tsawa ma pa sima sing u ka ge kulite ma ka ge kam kam taka mo ni ki bahana da kulite ma ge khavan ka wisi si ki achi achi nga wa maniri ya e pa si asin nga ko ko tsigi an kwa kamu ko aka kwa sing nga de ge ni ka ko wa tsi e ko jala da matang ya sini tsikang ki sing ko ka ki achi ang ki tsuma mi ki ki jala mi ka kya tsigi hi ko ki tuwa mi da mar tsigi ma ki sing ko ka tsigi ma ki gu ko ka ka ki ka ka ko ka tsigi achi jala sing man a asin u tsi wisi ya da ka sing nga wa ka ki ni kwa e awa nga nga singa awa singa anga nga doi gising ke ye itani ga awa nga wa manira ndo itani ga nga nga a nga ndoa itani nga nga o dir dom sana kwa na aki kutama kwa na he kang ake aki bahania awa nga singa da gini chigang kaka kaka wa titi morsa kawa chige kang titi kaka ting hao ka titi e pasi a sing chigi sing o gang gang tau titi pasi ka chok ta chigi sing nga jela titi a sing chigi sing o tua a ka khadi ta afoku si thama khu gana hangala a khadi ta gome ga ku ga kwana ho to chi gi sing o jala chi gi sing ta ga wa ko e kha ka wa ta khang nga ka wa ko e e kang wa o apply ni to to to jala ka wa ko e kang wa chin chi ta gi ka wi si ka wa ko e e kang wa chi wi si kwa he ya he ya he ya nga we a ka ka kwa ta wa chin chi a ka kwa ta wa wa gam chige ya ke chok ta kwa ko chige ya ke plan ka kwa ka wa ka wa khama kuna ta mar ka to chige ka ang ho to ka to chige ka chok ta ka to chige ka pasi ka panga ka ta ta mar ka sim ka usi na ngai ka gini kwa e he ka msa afistan khama ka ko msa gome khama ka he ka jala khama sa pasi msa sim ngai ka gini te tia e ang wa khani te chige so te ang wa sim ko chige so ko ni awa atali of chip chip chip o man chi khone chang nam chi chage ka kwa chi khone sin de ge ya ke afistan khama ki chige kho kho kwa te gen chuna ke chimbo na fokin chuna chigi sigi khale mon rade gini ma ka kamang ho tu chigi sigi te tia eng ma kare khit a mi mi khu ma ng ho tu chigi sing kang ma chok ka ma chok ka ma ko ti chigi sing ka e ngai ge gini chama ni chuwa ka nga jalam chama ni hamani ku khaya kang ka khama ya van ya chok ka sin chana ge chuna wa chok ngo ngo chana ge ka ngi ka sing ka gini a ka chok ka chok chigi jalas na ka chok wa chigi he kang e pasi da mi pasi ma sing ma pasi ma ka oto chigi sing ka e
furka mangu fuku sitiang furka mangu kamchika da kausia na kaa ngang teki ni pasi asin uka ngkai teki ka ngkai fustan kai teki ka amani kwa waka fa amani kwa pangati amani kwa pangati teka wachiki hajala ka kuma a da toa a da kana kang apanga chisi sika noa awasin ngai kama kona da fustan kama teki ni ko kamchika e hingsin ni uko gulika chiki ngu fustan uko sin ngai teki ni kana kamusi wala usisi chiki kang apanga o chiki kang akang Chigana kankana chamusisi kawa akuhundwa ta aku ya kusiandwa. Chigim sa kwa ki kwa awa titi awa singha chigana kalimu nga unga sanga dini mapasi mo kuchuna chiga ki kwa mapasi mo kuchuku kutu ma chiga ki kwa awa akwa kama singa da nga kwa nga dini plani awa chiga ki kwa miki kwa chiga ka ki kwa chiga ki bhani kwa taka kwa da uka kwa pasi chiga nga mga kwa kwa chiga nga mga kwa Changa mugu giaga kona, kama mugu kula changa kona wala ngam kaga michi gising jala kaga michi gising upasi, kala kama ngichi gising, o mo ngichi ka ang, chika ki kama kwa chika ngho kwa chika an han kwa, mata doha keima bahani ka, mata doha festan ka gini, ka ngay mung o ka ngasi e, ka upasi ma kinka, upasi ma kinka, upasi ma panga chike e, hikanga, afurva kami ki kona, upasi ma sing nichi, kaya afurva kami ki kona, upasi ma sing nichi ki kaya kinka chike kona, Aka guna muda, guna muda marge ko eh, muda kan kalau bangun cak kena harus tanu kaki ni. Harapu cik cak aku kau kau harapu cak siak kau takkan itu mesti cak pelak kau. Tak kau nagi kau awasin kau kaki ni. Mesti kau nak cikan doa, tak cikan kau ke eh ke kau mesti. Waka kau kau na order doa mesti ke kau nak na order doa mesti ke kalang nak na. Tak kau pasim cak kat ni. Kau nak kau titi eh, mesti alung sace je. Titi mesti kau sace je, titi mesti aga kuje. Mca tu iran setakat si jalan gisingi ganisan ang o kam mca jalan mca tung ganisan am mca apa ngah si gising ke ingkoi jalan mca apa ngah si gising ke ingkoi ya cuma mca tak boleh sekarang kan ngah degi mca pasim mca sing u kaliman dua mufistan u kaki ni kan isi o kan ngasi cige kan waktu cige kan kuati kan kamu si si afistan kaki ke iran setakat cige atu wan kawat cige atu kaya tak yang kuasa u kan ngah degi ni mca pasim kan kamu si mengucing ngene tua kam cing ngene The chinji what chigga the best chinji kwasada chinjiga akon hadagini kam chiga e kapanga chigi kam chigi nka watchi kam chigi nka sangaikan ku watchi mufustan chigi konakang awasin haga konawasang chigi sindigini mukoposimakui mochin nangang toposimu kam chinga nam posimasum kalimang mo jalau chigi sisin kalimang to chigi sisin kalimang kakwa to chamit the chigi sin wan kona ka ka tu do long sa da ka du da apanga ka ya long sa da du da ka sin ya ya long sa da du da ka sin ya ka ka long sa da ka du da fusta na ka ka long sa da du da apanga ka ka nda sam sa fitin na ka ya kam sa wa sama yo mu ti kam sa da ke black diamond a kam sa ri ku mu ngun ku mu ngun ku

Black Diamond ngecamthe mtsafita ncane ke sama yomuthi wamtsafita ncane mtsa ke inqomo ngekwala ka gqhumu khama khala mtsa ke drike camtsa ke 2 and 5 tarke chimbo mtsa singe mtsa tsincinci xa mtsa titi mtsa gqhumu cha afirini mtsa samtsa afirini ngqhumu ke qala cha mtsa aqhamtsa ke dinsta ga ya terta khamtsa chigza mtsa nqo ya khamtsa ke jun aqo fashi ke qala cha mtsa mtsa singe mtsa titi ma ke ngxwa ke uqeqwa ke wisini mtsa ngxwa ke cha awa mtsa pasi mtsa singhayuka ke ku mtsa tswa gqhumu khama ku mtsa tswa awukhama but pasimta singhayo ka kawishika na atsigya mtsa planishing mtsa qhiqa mtsa tsigya mtsa stories nga iya mtsa ngumtsa mtsa stories nga mtsa qinha long sa story iya mtsa qinha ya singhi u o qinha ya qham ya story awa amoni qha qha qha ma amoni qha singhi awa amoni qha qha atiti ma amoni aspandira atiti ma ne ujela atiti ma amoni uchuma atiti ay mamtsima ka nga tsijala singi apa ngan khale mo eki ay wanyinha titi awa resta ka gya chuti titi ato to unna singa usia na unna tsa itza kini titi ay heka ki kuin ngami titi ay ki chuma mi am ka khatsike khatsi jala khama go ka tsike ntlo ding mo mitam tsene ka ngesi o go ya unna sing khama ka ke a khama tsi a utsanga go ni a wa go e he ka khoe khama a o ge tsi a unna sing dege ne ka wang ka ke jala khama go me ka ke tsum khama go de tsi a tene unna ngala ke ne tete ya e khwa e men wa khosa e ma thota ke khani ti khama go ngwa thole sa nga khama go ngwa da ka wisi tse ka khwang go tsike ka ke bogane go tsike ka tsumtswa ka ke nna khale mo ya go nna tete singa e ta go khonke o tsara ke nna wala singa da go khonke khama tsara ka wisi na ka e mtsa tete ga o dlo khama go tsa wa ke mtsa khwa nga e go nna go ke tsike o dir dom khokwa ke tsike e ka wa khani ti ke tsike ga wa sing pa singa khale mo ra fista wa gya tsige singa ya singa go pa sia gya tsige singa ya singa go tsela a tsuna tsige singa ya singa go khama ke tswa tsike wa tsijala singi a ta pasi a singo ke gini a ira sta ka tsaka e e ka nga tsuma a ira sta ka tsaka e ya tso tsa ira sta ka tsaka e e ka jala ta ke wisi na ka mtsa mtsa pasi mtsa tutu singo ke ge a plani sa na o kale ma ema mtsima ka jala mtsa mtsima ka khama mtsa o mtsima ka o to wa ka tsi wa tsike ka nga khamba tsa o tsike ka mpanga ka tsi a mtsa samtsa fiti ngana ke ge tsa mtsa wa spe music ka tsa mtsa ke khuluma ke mtsa wa la khama ya ka mtsa ke firi mtsa samtsa mme ya tani tsi khuma mtsa mtsa tsa go mtsa khuma mme ka ebi fikte ke kalam tsa sile maqaya o hola e a ke o tsege mtsa tsi tsa khamba tsa porha o tsi tsa tsonga o shisi ka e ka mtsa tne khwa a tong tsa ke o ke hola fi firi ya mtsa samtsa fi firi mme ya tani tsa bo re go bi o se na ke mtsa singe ala tsam tsuma ya khamba tsa ke dinsta ga e a ko na mtsa ke ka o shisi ka e tsala ka konisa a wa tsike ka mpa sim tsa singe ke ka wa ko e hem tsa sin tawa ka o se na tsa ngwa qale mtsa tsa mtsa tsoto ma kona ngwe ke ni kwa mtsa kwa ka khwe singe ke ni ko e ka toto wa tsum tsau ka mtsa singe ga ne sa na mtsa ko ni khamara spe music ka tsam tsa ke kholoma mtsa ke tsa ke xe mo bona tsa ke ngwe ke ni ga

0: Mbambara go rado winge ka tonga ta tien kreke ten kwena te mune te ukamsta ma yako se firi ire kama kwa no te ubori a kisa rati yafta kapunda. Bodara amanda kon o na a ka tu kwa no te unisaka se kwa asna kwa tax an tia di besa kai a teko bait brughe su o kwa osi a bodara si usiki musina ki limpopo ka teko siegwe aki se kukanti ya kwena nyamu kuita kwa mwaka kwa kwena tinta adoropa iki kai kai te kwa nasika manda kwena aka atu kwa anu aki kana akuji nyamu kata jawatita manda kwena a nyuma haa kumisarisi a David Tselembe aka atu kwa anu tia du besa kai a se abasi kata ya tinta bodali kwa uka siye tita kama aka te si tau amdi jau kwen tamaka ngomoy ko a anja tinta sikai te ana sungo kao ka amba para jau ji a antwa ten kwen au jita ngom ki nya mo kata tui tui a kwe ta ha kung karata machin machin au na ngom ka ako jita mamo ite no kere ta kwe ta ha e jise kara kwiti ngom ma ya khiri kwa ema no omba para naka ya hii kaa mwaka kwa kwenye tafrika kitina ana mwako kiareta mboro nga he vusi musi kat matala takono ai kwe he chakane takono dri mboro nga karak ai kwa kwenye kwe ata Johannes Bergeso o Landros hofu ki akae se chukunye kwita tuenda ke yuli mka ata agna se ko awo khuhi se ana kama hi khana khue a tsunta no an khue na ko ma kai kwa hi kha ngo khana khue a tsunta na ana awo khuhi se re di te ko ngebi ngebi ko ka no jio ka kha hi sa na hi be an tare hi kwa kha no aki ngo wo pa hi ko ma se ko ngo tsunta matala kai am wo san se ko te hi a te boho to bajane a 2003 to na haska takono bismise hi tema jo sibiyoni 2020 ka takono tiye agara kwe a sinki mukobung ama 2020 ka ta akise ku nkhwe ki to kara ko nye kwe a ha a ngote tsunta te a musi ka kana amang iska kham anisija akrata si khama kayma ku an khama se kwa khatino khamta ma abasi khatingo akaye ngo qokunta kai ka ti ku a William Karam akat khanu su kai mi tenu o khanye kwana kai nyamsana ku te ku kungo kamska twe ku kungo ta mu manda ku na Moscow ka angakati kwa khanu si aki reslandi sunga osuka kao kwa teta ki sisi ngwe di kwa ang ota si aki yako akawo agyamta te fraiji di kuani kabisa na yako khabawu kwentinki kereta ngwe heta khunu aki tam kwe atamaka ngkana iteta ki hisana tana ana di choro ate kwa kwa ngesi Ukraine si de satellite amoko te jauka kunga osumbere wa aka te kwa khanu si anga inwe he a ya khe rota kha kona aki anga o moko Iceland su o khuji ame kwa hnye te ji a aka ko Ukraine a kako kwe a bore kwa at kwa nu ngeta mtuma an ota Ukraine si de khaugyam de fry a Belgorod si unta uski kere ta tamska. Ngese Reslandis anka at kwa no firo na ti nien tin Ukraine si de kawa kauta ti fraizi angieta tuumki khana te kuyi kere ta tata. Borisi ukhiri uhe domku bora Springbok si los voorspeler ma ulgerig low ama si ko khamtama wo khata tikwe a national group ko tokki khama si tanga tanga nge musobo campion wo kuri si tesanta di he ama ngosi ko wo kuri tano ama wesan kwa kasi khata Johannesburg suka lo ngema akams ka kha me a wokuri naite kon khama 13 kara wokuri ji a sekhiri khiri nae vale si seta 2017 firin tuna november mki kha ka wokuri naiki khama tsuni sa kha 2015 tunda su wokuri ji a tha ki nguta hi akam ji ka kwana kha mkuru ekan isam kara kunwa hiska lo ngema ngikuri su o wokuri si ki khama khu sana kha tinu amate wokuri na ti bele kwa kino ama tsone sa gat o nkara ga te go krena te fer ena te rugby championship go krea ama tsese ka ga me khu sana go springbok on auski yate ya go se aba se te nyam ka go krea go gama ne auna are go go kri champion kwa a England seta satra ga tsese ka Johannesburg ke gama go krisa ada te bore te khir khir ngo ga bana bore he te fai firi no go dam kwa nyam ka ra tsetsegwe
1: Unang mazili to mahunga tangang mi ang hiya fir irwi ki X ka FM ta fir ki kwa 6 minute. Furundi lagi ka mandrak o ho gyaw kui ta ki ka hi gyesung kwa yi an ama ta ki bisang kaisi kanini ka nga ya gya ka wa bait barak ki ka furundi lagi gani kuna ki musina gani kuna ki limpopu ki ka ha oji kwa yi ang hi gani kula hi gya ka wa hi diwi ha wa dorpa ang hi gi ki tom tam hingoyi gienta dokhla sukum selegya oli mandrak ohm ki varnyam de komisar sangha david selembe ki akote ke bisa krisin sigi ki sunta ki chu wa frundela gani khona hagi akui ta ki ka ya oti khin hegi kwa apanga khula a sigi an ta ki chi kha krisi itene gi akhwasa wai gi papelo ngo jala ui gi kaun ta ngoling ki ka tetu yang hegi ngagi kan hi a wa matin matki I tia kan hi ta kum kai ki tu hi ka gi kondisa hati ka hi ge o ur khanisa sing ta kum ka an sing ki hani ki kam ka wa kwa kong chi ka ng hi a thui sa ko wa khlin di to a jala ta ji khang ang kan ta kum ka ng I ka ing o wa gan ko hi ki kam kham ying hi ti ji kham sit africa hi ta ne kula papelo ang yang ni ki pali I gya kwa La un hisigi kisla vusimuzi ket matlala ya tawa tsakane hetiki lakon aiko gi hun Johannesburg Landrosovski kong atiw ki tuendak ki yuli kwa sekundi teni diwi ga sayam. Ya wati kwa nisigi kisila la ya ang ha wati kwa giga tu kwa panga e akala nga e ka koga kang amakwekin kwa ti jang hato ki ka wakang hisang akumisala kwa ya hiki mali giga tsam. Lawis siya ang hising kikisila ya awa ka ang hi matlala ki ya pilumilo talide ya ang hi saku ki gete boho to bajane tuwi resen drin tuwi nakasin gitu o akin kulay katuwa tutu hi gigin hao mungo sa tigo ya ang hi kiwa jow si banyoni ki tuwi tuwin tuwi naka kalang iti ki tigo ang hi gekwa ag ke e o akwa an u masong sing ki mokobong ke to na firin to na haki ga kho ti kwa i un sigya o kui ta ki musi ke kana he tsam ka on ya ga ki ngwa ga ni khola sigye yang tiwisi sigye gya gyo ngon mokun aitang o kwa anhe ya gya o kite ki yang la ki li siko gane kone ke ti kwenye gongo pangola tang lo kongi tula ya gigi tkotan ya ta ya ki pala pala tang ka pangola ka ang ka gye uwa gang rechter ang hin aitang la ng William Karam ta etam ya gigi o kite ki pangola ka ang kaisa kumisala ka so kwa kandi diwi ka tatu aka ate kwa iso u aman sulaka hingwa ki lakang ki ka fasi ka suwa tamam Mandrak oi ha wa Moscow street ki ka wi ki raslan gan khona gyan ng te ki dawa duma ng hi ng kho suri men a sezi ya monu ki sula ki ka hi a wa jato ha si ge ko au zala ka golu ng mai kya to kho ma ka ng hi ki ng ha ts ng kan ti khai ng hi ki gya ka nu dawa ma ng kala ng ti ki dawa ma ngui hi ti ki ti kho tsa ts ng ka si ge ki ng su ya kwang he khata ne ki ge I ge ha he kai si chu ki tut ene we ki sibitali I mon ho ki sulan khale ka hi ukraina ki kagda ne khona ok ta ma sigan ma te ki satellit ki ka ok ta ok he sentra ma e kwa gya kola ki moscow street ki gani a kwa ang hi sige ge ki uzala gus reslan ki tropa ki tia ka e ge a wa ukraina gani khonam kansicaki gata sigikukit in ham. Tati bro, me kainum gang quaka have a good look at the monikisula, ki Ukraine ki itato, ki Belgorod gunikunaki gastriki kang his kitan havayam. Kang hirislan gunikuna, kay okwigia kamqua, firunerti nihentin, kika Ukraine kika zato sigiki was a lot good look at kansigikuki tratam oyam. If I see. Itu bola. Sebelum bawa ke koyang hewa ilrich lo aje kang hekan ini kas kita kita nasional grupui he nasis kita champions cup kita ide anu tak ekam kau yang bagi ngaji he yang ekianis berkhidmat kanam loan ayam mansulasi kang his kisah kita hewa ya diartin de kang he kaykin ngawa vales ke November ke tu nak firin tu naka ta kang he wa tu nak firin tu naka tau kuat cang ya kaji kuat cak an ngau kaji kin ke kui kang he kaji sa ya kum kang he kua kia kui kang he kaka malulum leun ang kau kang he kaji cang lah hendit dewi tak dek kumi salah tak kaji kang he kang ya pelu pelu ngai kin bela ya ke ci alikasan ke free enak de ke gatsi to bola champions ka pokan ke gen ta kan ni ka khindis ya di ta de gas pur mboka group en khalen ti plu melo ke ka tuchi o nu ka he gen e ke nasis ke ka champions cup ke spani ka ha england sabu to kam ke yanis ber khe ya gen ma ke ke kala ni ti gen ti gen si wala o fa firum tin ti ta sam en ni ex ka fm

Sa kwista akam tsem tsa fite ngana tsa sa ke tla tsa mtsuma ke an di ani fu na wa tsa fite mtsa ke mtsa la ga dum kamwe tsa ya kam tsa ke ke mtsa sa firi kho a tsem tsa ke fe firi tam tsa sa firi kam tsa 19 minute ke mtsa tshimbo e nda singe ke mtsa nwa ke dum tsa ngam tsa buram tsa tsa sa ga wisa na ya ko e a order dum tsa kho ka kho a wa sing hai ka wisa si ka e ka nga jala a ka wisa si ka e ka pasi tam tsa wona sing ka nge ke ne ke mtsa sa thwetsa ka wisa na a pa sa makrege nge ke ne kwa ya kho tsinji tsa a nge ya ka kho nga u ta tu tu sing ka wisa si ka e ka jala sing ka wisa si ka e ka ma pa nga ka wisa si ka e ka ngwa tsinjala sing kwa ka ya a ma ka sing ke ne kwa nga kwa jala kwa tsontsa mi ta pasi ma mo tsa wa le la tsika pasi ma sing u ka e ka jala mi ma kawai ikan kamami masu kai ikan mami wacce wisi kimta sing kimta titi maka kum kakwa namta samsa ki tarang nindo ya kamsa ki kala kum kuma ki kuma kuma ya kamsa ki ele kamsa ki indi anifu namsa fitim desa ki kuma kuma ki ekskevi mo norten siwa kum egeneha.

Xka FM 107 ncinakeni gara ke mtsamtsafite ncinake ke camtsake neliwa on the beat mtsafite ncinake tida gqomxhona qhamtsake ke phiri camtsake si ntuna monite ke chimbwe emtsapurga mtsase nge wola ke ngwana na kham kom tsake mtsatsho qonqwa ke wisi nqomo nqinwe la ke wisi ke mtsapurga mtsana qhamtsake ke mtsaqemse nga emtsa wola singe ke mtsaqhwa qhwa qhwa qhwa qhumtsa nqwa qonqwa mtsa mtsapa simtsa singwe ke mtsatiti ayi mo mtsamone tsho qhwa ke wisi mtsa wola imam mtsamone tsho singwe ke wisi na ta qhamse ke ka wa ko e ikam pa simtsa singwe kada mtsasade ke ke kumtsa yekhe qanqeng awatsike kanga giyamtsa nkana qhumushika wa wana ye giyamtsa daka wa kawishishika e kamtsa nka e tsanqumqamtsa e tsanqumqamtsa e mtsoqhumaqamtsa e awuqhumaqa yi e emtsanqhalesi ngimtsa amtsa qa umtsanqhalesi ngitho umtsanqhamu kawishika na kanga ko e emtsaqhaqhama yi umtsaqonqa yi ke ke kawishishike mayimani tshusinga o kawishana mayimani tshu a khamaka singuka ke tima kang jala buka kai ko eka chuma ko eka kapasia mawa kuleti da ko eka jala khama mawa kuleti van ka wisis kan lawa ko eka ang a kale mondo ha long sa khama nga titi mind wa ha long sa khama ka wisis kan lawa ki ko eka nga sing hewa ka wisis na ko eka asang hewa ka wisis na tsin ki ko magdu ke wisis na om sa chwa nga wa cha awa ko eka ham sa chwa kam khama chi ke kom sa fastan khama ga chi wisis kan kon ham sire ka ko chi ke ko eka kwa u kwa a udir do ma yang de kini chi yang kwa bu kwa afustan khama afustan wasang hek khama ka an kwa khoya au der do ma e hang wa tu kwa atu tu wasin ne ka wisna kwa atu tu afustan ka wisna kwa atu tu wajala na ka wisisi ki an wa tu ka wisisi ki atu ka ka wisisi ki agi plani ka au sin ne ka gin khale mondo ni chi ga ima kwa ti u chi ga ma ge plani ka ma sin da ke ka kwin o ma sin ka kwe tam kwe ta chi ga ima tu hu ka ma panga u chi ga ma tu ka ma ujala wa chi ga ka mami ka ijala mi ka e ma fistan khama kwa ka ke ma sing hai khama kwa wa plan ya e ya giami plan ya e ha ma chung no plan ya ma gol khama ta sing hai ga ti mo o ka jala si mo ha ko ti man ka ngun te ke chige ko e hum cha sing ko ko ko im sa cha pala pala cha ga jala sa cha pala pala cha ka e ka ng mo chim chim sa a kho kwa ka a gon ko no ka cha fistan ka wis ga na ge khale mo ndo cha sa ka wis ga na ge khale mo ndo ta chige o im cha sa ng ka ge chim mo ndo a ka hin ge chi si ga e ka ng cha e resta ka cha u chim cha ng wa tua kam sing a qa e wala sing a qa e ka ng ng te ge cha tan ho jiwa atang ha tsaka ke tsamana mtsara ke jiwa ka fistan ka ka mtsang ho jiwa ka tang sintsi kana ngoli tsaka sintsi kana ng makere ke tsaka sintsi kana ka ka tsam tsa tswa tsuna tsika ho tsatswa a an wa qali tsika na mtsara ho jiwa ka tang kham khale mondwa kham plan ya ndwa sing o ka ke tsika e ka khong kwa u tsike ka panga ko tsika kan a koma tsamani tsuwa ng sang hi tsika e tsamani tsuwa ng fistan tsika tsamani tsuwa ng tsike jalam tsa wang tsa plan ya e hang tsa kham tsa plan ya im tsa fistan kham tsa plan ya im tsa gulu tsa tsa wa singa kona um tsa fistan na kona tegeni ka e ma ke khang kwa ka u tsike ma ke sing kwa ka tsoke tsike ke pasi ma ke tsoke tsike jala da mtsima ka nga khama mi ke khale ma mtsima ka jala mi ke khale da pasi kang ma makola gulu tsa tsike jago singe ke kwa e uthiki angkhwa a ugqwa thiki angkhwa a gulugqwa uthiki angkhwa nqa ugqwa thiki angkhwa pasi ugqwa a planish uthiwisise ke kang jala uthiwisise ke ngkhuma awa awa singe u ka wisise ke na thiki ya kanga thiki ya ka a khango ka e kana tsamusise kwa asinge team sasari ka ngana tloko e ya ng khama kama wa tsige ya ang tlo tsa jango ka ni khona tsige ya ke sai ka tlo pasi u tsia sai ka tlo jala a mutu a gya ka ngoi ka ya du ya hana kona mutu a ka ko diwa tsana wa tsa da ga ngana kwa tsike e ga ang anga lo sa u tsia fu stan khama tlo ka u tsige a go kwa tsia na ya ng yu ka gini ka u sisi ka e ge ka u sisi ka e jala u tsige ka pasi ka kwa kwa tsige ka pasi ka kwa tsa sai ka na tsa mu sisi tsa sa ka ngoi ka ya tsia tsa he sa tsala u ngale mu sa kona ni tsoko na kwa u tsoko na tsoko pasi a sing manir ya e tsike a kang a kang kwa tsigana ya sing he u ya ke ka ema kamane kwa ta kamana jala kwa wan kana tsamu si se ge kwa ha hutsimwe a kang kwa hutsimwe a ke tsing ta mar o wa ka ka dira tsa tsala de gini khontso bona go go khontso bona ka tsinga ka ka ta khongi respect ka ka a respect e go nwa tsi khonwa respect e go nwa ka ka
kausigan wa kona ka kola kang along sa kamaka kona ka afistan kamaka daki kajala si o ka ka tosi ka kuitam koi ta ka epa si kamo kung kwa ka wka epa si kamo sing kwa ka pasi mo sing hay kamo pasi mo jala ka ngka sing kaki kaleman do ama kulima kang ka jala kama kaleman do ama kulima kang ka pasi kama pan kausisi kana atsia a tetani ang pasi atsi ujala ka pasi anteni cima kara ka pasi atani ang ang cik kang kawis ka na ang kang cuma a kang kawis ka na ang ka tua a ang kawis ka na pasi ang cesim ka ki ka e kang sa ang hotu ang hotu cie jala tam sa ang hotu cie he he cuma tam sa ang hotu cie he kang pasi ang sa a cie asing ka cuat jala ka sawa a he a cuat kau ka cie na a cuat kau na ka kang ka a cuat gu ka a cuat kang cie na a cuat a awa cie na te kai has a kau ka ya gu kau ka ka asing ha kau ka ka wat cie he jala ka wat cie cuma a mutu a hana cie na ki a anda ha a mutu a cie na ki a ta a eres ta ha cie ka a mutu a hana cie na ki a cuat a gu le cie ka ki cie kang pasi kau si kau jala kau cie kang pasi kau kau o kau ka cie kamani ki bahania te kamani kwa khawya kulima ka kinga te kulima ka wa awa khawen no ka kulima aki abahania ka ta kung singa wa kawisi kana ka hafur fa ka ki akala aki ti kang pasi a o ka kala ki ti kang pasi a kwa o ka wan kwa zela kwa tuma wan kawisi na ka chang ho tu ta sing o ka gi nim cha plani mam cha mani chok khaya mam cha chang sing mam cha mani ma kare cha wala sing mam cha mani tuma kawisan wa kang awa chige hikang akwa akam ko chige akwa ngaw ko chige asing ka chwa chuma sa chwa tani alika kawisan adam sa atwisa ak nchi gising om sa atwisa ak ngaw hotu chidule gising ka kham sa ngaw hotu chidule gising ka kang wam sa ngaw hotu chidule gising ka kang sa ka kha eres ta ka chavan kawisi si ka im sa sing he kala cham ge ka chige ka kwa ngaw chige ka kapasi kwa hika chwa jala a amutu ang kwa kali kawisi kana amutu ang dia chiwisi kana amutu ang kuna kawisi kana taang watu ka e kang ka e chuma ka e jala a ta kana kang au no kana kang a kama da kana kang a kang ta da kana kang a eres ta ka ta ta a chuk ta ka ta ka panga wa chiwisi ka e kang pasim cha sing ka ki ko e he ang huli ta wachi ge plani ya e kana kamu si sim kali mangui ya chia a kali mangui a sing hai kawisi kana kola kang kali mangui kang a kang ta he ang hai ka ki ken kala kawisi si pasi tekau si sachi kama nira e o ko sachi no ndule gesu chega chiga abre ko a chega chiga ko kon ko a to ngi da mar atena gi na itena an kama chon no ya gi ne ma khami e chiga ma jiwa ka gol ta chi ni ma jiwa ka ere sta ka chi ga ma jiwa o sin chi ga ka ka ka kon de mi ka usi na wa tetia e apa si asim ha ka tetia e pa si a kai ka tetia pa si apa nga ka a kham ka usi ga na ta ngi ka ki kulima pasiman no kada kulima pasiman kum siaka tasinem sa fitin mana gamsa sake a wini komo ala gamsa awa imi twalo kimta tedi ga gum kama gamsa tege fire gamsa ge fuhin diar ta kamuni tege chimam sa tene chok gum gum sa pram sa koi kama kala ke chimi wala gamsa ge tuiri ati chige chimbo gamsa chok ge wala gamsa sam sa bori kum gum ya tem sa ge wala ngati o ge wala gamsa ka ki siziri wam sa gum gum sa sake kala chim chim ge kontani tege kwe dam tege african chim sa tene sa ge kala mun ga gusan ro ya kon kwa kon gamsa ge chige yin ye chok kwa chige kon ka kwa gamsa sa am sa fitin ngendo ge ag gum gamsa ke kum ma tuge ke gamsa sim sa tedi ga gum ka kum zan ge ngol ko ra tene ka kwa gamsa ka wisi kana ngata game cha pasim cha chimbu singa e ngai ka wisi game cha tuta on cha mona cha click ta ka kamam cha imi twala on cha bitin mona cha sa ki xk 100 siwa ngai ga ne kha

ska FM 107 nxinxeke niyakalakhe emsesamsa futhi encanake emsathithi makagqumxhamola xhamsathi ke mandate xhamsathi just mjolonge emsawola ke ucuqola fire xhamsathi 350 ke chimbo emsesinxwe emsathwa xhamsathi xhamsawola emsesamsa bori kunxhamke xala xhamsumay ekawishini nxhwa xhwa xhamsathi ke emsaqhuma cuke programa e umsathithi singeka ngoqo ngicela umsathithi ngicela kayishisi ke asingawishini na samusiyana umsaqhaya kuwishini umsa kawishina mam samne tshosa kawishina kawishina samano jela kawishina mtsamanya utowa kawishisikana mtsamanya a utowa tsa planishing mtsamanya qhem tsa planishing mtsamanya uma kawishisikana lona kawa ke ka sinqoka basa ncikene tsike ya pasa wa khaniti ya tshwa titi ya kawishite ni chuma kawishisi jela ong yena ga tsinwe ke anqo qhe yena ga tsike anqo panga yena ga tsike anqo tsa ka pasika chuma ka pasika jela anga pasa qhi amanya ohaka taka chumkhama amanya ohaka taka jala khama a chisisi ke anga ka wisisi kana ka chika singhika ngisingiki atiti apa sa sang atiti ka wisisi ka chuma ka wisisi kana ka chuma ka wisisi na to tsa tse ngani ti chike he ka nga nuka khani ti chike he ka nga ka wa chi jala singi a khani ti chike ka nga khani ti chi wisisi ka e ka nga khama a wan atiti an wa ha khika ka wisisi na pa titi singana au jala ka wisisi kana an khiti ni wola e o chimbwa e o ke ka wisisi kana khama ke titi a wisisi a khama a singi wisisi na a khiuka ta makre ka wisisi kana ta chi wisisi kana ka kham sa tikim sa pa sim sa sibu ke ka wisisi kana era sta ka cha jang hege ka wisisi kana am sa khang kham sa e ka wisisi kana am sa am o to kham sa tsira am sa kham sim sa truta khe taka wa chike a khama am sa am sa kham sim sa truta khe taka wa chike a khama am sa am sa sinigim sa wola ke am sa a gham cha kwa ke kala kham khama am sa sinigim sa cha chik gham sa wola kham sa ke chimbo am sa sam sa bori ko ngam de ga am ge ko mo chimge ye am sa sam sa fite ngana ge kham sa a wa ni nka yole wam safite ncane mtsasareke mzi sarafika ecamse iqhuma ngeta ab vikte qale mtsasike maqhake thimbo yetene ncuma wola ncinci mtsaqinqa saka usine ta mtsasa mtsawola ke qhamqo mtsasa mtsa gitara mina daga qala manqa mtsasa ka usike na Henry Ricardo suara sa ambiri abe benedito acamse ke qala qamse ke iqhuma ngeke

Onun kimi mazili de mahongo tengan kimi ngi haf efirwi ki exka FM. Ngoya ngi ha oa matin mat bewegen ki kawam. Yasenda gubese zuma gya okuita ki tuitui ko hongi ngoli ngi tuitui angi aki gye ki ka ha oti kwenye kula papilo ngi chidri kama kwa mnyi ki kama gamui. Ia ti kwenye hiki ba okuika ngi singi kwenye hongi panga ki ka chwa ngata kwa ki awam. Ya zige okuika ngi wati kwa I ngi yusi sige kam hi aki o tuitui ki Prince Strand ki Seed Strand ki Durban gani kuna. Gobesi zuma aha gya okuita ki ka kiati ka ngi ka iski kogi kangu kwa kangu la kinkawo. Ta ti kwa I ngi hiki o tuitui I ngi igi hi ngi chika gama kwa ikula papilo hong. Yi ke gulika yi dibi wa ko hen ke tam kham ingo ki re khirin ki gani khuna paling wa I o hon li si ko chang kang hi a wa ji khwam ku o ka gani khwam yi ji de ku gya so o hon sin ho zalam ya sen ta ha sit africa ki ka ji khwa ya ge ko ti ki ka wa ji kang hi paling wa ka mu yi hen ki dong ki ngoling ki ka ji ya o to wa ngana ko mu su gani khuna ke inna na khwe duki kang hi a wa chi thwa gi hm kamal gam nga chi de gya kha hm ka I hm ta I hm gi ga ta a chi hang ka chi chi kang hi a gam wa na sim ko kha ki mandra ko ta kang ki wa fal ke ki wa ki ko zulu na tal gan khuna le se cha synonym kare ni ga pi ko ma gi gi yam se no nang a hm chi kha ng sma na wa gi ka madlanga ku mi si gi gang ma gi gi ngi Sinkage tisa ya kaki okuitu na chibi sisi kainsi gigi tuhunsa. Ya chik kwa nsi gya okuitu ki toma ki ka chi ya ki gya ka chwa ngangda ngawa ki ya tuwe tiki tumutama kwea. Juna ya nghe khawe si gigi kisila uvusi musi ki matlala ki ka nghe chibi sisi ka nghe kuki kundi sasa tuti tuma kwe. Senona nghe chiki pulisi gigi viko mako nifiri gihan. Kanini ka nghula ya nghe singi khali hi gigi pangula sasunta igani kunam. Titisi to trika gigi ngawa ke police ke ing ing face kang he I ka ke komisele ke o engwa ke kang he a wa ti khwa gi ka tsanwe he ke yo khya khama khwe ke hunts agu ka ke wa basi ya m e ke wa Ismail Nengi kya gam police ke kuzulu natal gani khuna gi a okui te gi lakon a ifi lugalong ki gatia tia ha singki wana wai ta ge ku ki ngi yi nghe stola ha nghe kunda ma uji khoi nghe ta kom ga skitu hi di o ga na khoi ge ki tam kham yi ge ku ki a I tia hm la ko ai to si ga ko ti ki prefati ki ga security tv ko ma ko hm ki wane ta ki ngi ki kang hi stola ha ng yi ge ki ta wa hi tia nghe ge ku ki ai singi wana ngwi ki kam ta police ai hngai ki ngi I u ki kisela ye ko is ki ngyo ki am om ta mudipa ki ka kholisi ki mountain rice khona ko ang hitu ma peter maritzburg la ko sa tsagi ha sentene gi ki wana te ki ngi ki a ta 5 degi ga wa gani ko ang hi wa thumba letu ki melmof gani khuna kan sigi wana ta gi gu ki tsunga gi gi khawi ta police ai hngi ko ti khla of a few wisi sin ka a ta of gang sin ka oti ga ga ra sa pongol no gi khla ng ta gi ko mon gani khuna ka khla of a few gi hi sigi ngi gi tini wa kan de yam tang hi a wa ye gi hin sto la gi ka khawi o gani ko ang hi a woody glen kem po malanga ke gani ko ang hiwa amarstal ke ves ke derbani khona kas ke wonai te kin him ai fasim group ti khai ng he so tre fir circle ki kap sa ti gani khona I ki gawe qiam a ti khai ng he ge agba ko ge gam mo ko kha ti ge he athisa kondisa ki yi khong ki ngi ka olim ya ji train ki gawe e ki ti ka ngi ka kondisa o ki ti train hi kula papelo hi ti ga gam ko ti ka hi si ge a om di ge ang te ge ka tuwa ti jala ha ta group I ng organisasi ang ma I ki kam o te ge gai kwa ng he junu ya ng he wa roja etken
Ki ekska FM.

0: Hello, Fifi. Ki 8 minute ki XKFM to mola ki kam yam kiti gong me ng hiya buru ko vita bungi kaman ki kumisala ki ngi I koma ati wala amacha kamu ki I tadi kong hita kam ki yasi gong ngi me ng hiya buru ko vita amisilita mahongo hiki yafta kapunda ngami ya buru ko vita kam kang ingu kitam ko I pulisi ngi ki kuzulu natal kani kuna koko man ngi kwa ki I Fifi kita doh lagi ngui dikit ini wakan dia ki kang ha uwa ci kagin ci yang ge ko awa u hingo ki mguso lugalu mustola kabi u ki amar stal kani kunam tega macun am tena sam sit afrika ki I kaunseli ge ko asa ger ka ci yang I hingo ni neka ngi ge ati satu hunci kwa aku wakang kahong ka tamin e hunci bisa jika yang ge aku nisa I omusang ntwa la ki tuses ges ki kogi ama kwe ki tsam kan der tak ki uni ki tutu ya ngo ki gem tagam ok mam ifasi gesa bunga ngi hegia dial portu op gani kone ki north kapu kone ni ki geti sa tu hun ci yes wali si go chang ki hun ci ha kai kam hegi ge ki firan tu na ka khawa ci go ya un hisi ki ok I de ki ya ki tu hun la lanja ya gi tsa ta kan hi wala o wan sis ir masam mi ya ku da mwi
1: ta mi tema temu no te ki se ko fai fai kam ta ko sibe mene tenge kara khone nga he te te ko mbamba kwa ko kam re ta ko te ka kwa ko he nga te o programme te ya oro khwa nga ui tsa ka buri ko e an no buri ko te an kwa ni kam tsa ka te ke he kam manda ka tsa e ta sin fre da khiri khiri ko no buri ko su programme ki nga e ka te ko a zao je kun ka ko ko e an ki zao kwa te zi ta ma ongo no ti ya fta ka punda ta buri ku su program ji ten te ko kom go ji kwe ko to a ko ni ta ku ngo ka ta ma ji yam ka kwe te kom na aka te si polisa na kwa ju na ta ki ni ko mas ka khana o he a faif di kwe a ko ko ki a mota a ki mboronga a hisa na ta te ko na kwe a ko u wo ha ko te ko ku ji a ja ko karata kwe ni ana ye ti ku ji ana ta ko no business ye ta ma kwa ko te ko kana ta na kwa na a kwe hoi ta hamar dalsu anisuka tontesi ko kete bo kha si sit afrika su kiri ke anoma ko khak ame ana khana ane kwa ka tesi kuna moko sa ta ta ko ngabe ko ahive na in avasi ko ta tita ha tu tu ta ko si der ta yi yuni kwa atam te khiri o si kete go an ka tesi bungana del porto pokitina nor ka pesiki khana ane kuni sa khom kara kwa ka te moko motetu a khom kara hisan dino nce kuye 20 ye kwe afiren to na khakuri ka ko kwe a bure tswa te kwa no ncema si tswana a tsa dinta se si re si ye ku kamte si ku khweda mbore a qa ku tswa kwe
0: Hello of Fifi ki 11 minute ki XKFM da mola ki kham yang him ki jigam mi he abur ku bi he ga ngano ki kham kan ha wa mandrak oi ng he kwa asu frundelang gani khuna yes kun hit kwa bma gyo koi te ke kan fefen tuwa na khadai se ne ki ka chi khoi he kula pa pelo ho yi ng he ngoli ngi I ke ki kama na ko misala si ka ki wa ngi yang a chang I ke chi khoi ngi si gi ko ki sang kha sang pa pelo ho mo ku di bi chi khang ka ni ne ka ang he ya ki a ka a vi ko ma he gya u ang ga ki chang Vernemen de commissaris sa he major general David Chilembe gyaw ko ite ki ti tragi ga ngdiwi yige ga ngdiwi wa ti ka ng he si gi a khamse u panga ngwa ka he or her ngi ga department ngi hm hingo gi he gi ko assembly si ko gani khona dai sendi gi ga ti khoyin he kula papelo hm a I hm I khisi gi hm ku ki diwi ka o kwa ng he ko ti ga si gi ku ka kam yang hi akaya ki diar tak ki uni ki I paling ngoi diwi toa ta ngoli ngung ki kang hi a oa tui tui singki ki o ki chi kang hi a oa chi khoi ng ki I chu diwa Kilimpopo ke manda khatam ke gika tong.

0: tsame te monote ke ise ko fa ife xa mta ko 13 minute nge kra khwana te unyam ka bori ate khwana te bori ko suwe ke qisa boda manda ko han tsak am na khana o ania a ka te sin tsis ka khana ya ko aba se khwata 5 and 20 ga de send ko de omba para ga tswa na kha wo ka ya ta nge khwe kai a khana ya mo ko te ko kyare ka sata nyam senatik e ngem duem kita ngoma de komisare si a aki ha a mayor general David Tselembe a ka te kwa khano khwena o yame ko teko kyare kyare a ba se sengwe ga nnye te aki khana ja o qaeta ha thi ya di department de ji mo mandata ha ji ki ta khono mo teto ka ja o ten khwen se ta kha deisen de ko di omba para khwe a kha ngo ka tswara ko ya ai ai nyamo ga tinya khana di aye o ka khusa na ko tiya ko kungote ngem ngwe mder taksta kan esiki yam sana tink ay aki tsu di twe twe a kweta ha kungote a omba para ha anu yata in kwen kita ye kwa deisen sieba onar di kwe a khana di ani a tiko kia wote bait braha su o kwen kia woko kaprene ki limpopo king esiki manda ha tsem ka nyamati ya
1: ta mandrak oi ha o afrundi lagan khuna ki kawi e hm gya ok e te ki i khan di di ta gi akham sa o mo ku no khai vi kwa mak o ki gwar tak o ki frundi la ng habit brakh ki kawa kwa ng hi ti khai ng di gi akwa m konda i chi si gen si tane gi akwa sa o papelo ho ya ng hi a o di ga o ki kawa ki frundi lagan khuna ti khwa khai si ng hi sing gi a ok e te gi gya kong o wai ng ha ma kwa ng hi grupu yi ngi hi gani kwe ngi gi atui tui gya ti sa tui tui kula papilo ngi gama kwa ndiwi hong wako hengi tam tam ta jik kwa kisi ngi gi atui usi gya okui te ki yi wa jik kwa ngi ngole ka ngha malawi yi gi ki tam yi kisi si santi yi gya diwi ka wako hengi tam ta frondela ki ka mandra kwa gani kuna ya ngi ta ahavi kwa makang komisaris mayor general David Tselembe gya okui te ki zibabe ki ka mandra kwa ki hana papelo yang he gya ama de kemala wiki ka chikwa athu sa ukta ma frunde la ng hazi babu ki kawa ka tonga wagan ko hengi tam kham konda frunde la yang he tama malawi ati ki sit africa ngoli tsaka ki kan khale ng yakula ki ya tonga khande di ka uti ukta ma gani ko hengi kawa ng ha tong wa ko hengi tama ki chim
0: boda manda ten kwena aka de kwanu tseska khana tsu amate kha te ko boda angwarata ko tewo ko jawje kun ka sa kwena a abet brahesu o boda su kya oski ana jawa yen kwen de kyare ka dina a ana ste ko aki qaqa no mu ta khunu an kwena tsu kan de kunta thi yana nan ya hin kwena kyare dina khana di mu oka aki tweta ngtseska

0: 107 mega FM mdivide tia mkriketi ya dhami wa mchog mingla wa ICC Women's T20 World Cup ke Australia sa West Indies ke sa semifinal kia irte wa tekanye ni kanjwa kukon hei ke ima nitua West Indies kage ngam ta kai tingwa kai ke gai ike gai ono favintuenda ta sa siwa tekanye ni kan Australia dhami gan ngam tia no daka bumike ka akintuenda hinki bhola kia akhin faifta nsin kamane khoi ngui veni ta ele gabi xka fm ta bhola ngui ka gya donor da ngeng e ta uya fasia wa sonda khad mas mta khasin i agi kan u ta ka magudi da tsari kardo jowara ke khoida
1: tuanta ngi khona 107.9 xka fm todi a ka sang te sika ha ka hokrinata west indies no australia ta kasika australia aga nienta ga ya gone tam ga tswara go tsa kana gwanam ka australia no da ga aga ntonda kya dia boraji aga nfefta ga kodi o siki no gwanam ka ga ha etereta ke west indies te ga bana a ka kwago kungwe te kwa o kre ti kukara go tsate ga bana ga te studio presented

Siyacuya manqo cuye enqamecaika sei siyaqamta ko 42 ndaga khamenite hengye kwa onorten 7 o nyege xka fm siki no program nge yamsena kwa tat twate de o bori khodzi te kom otati ente a ka kwa taha program siki o te opa kwa zao ka te ta minute di a de o sport anisinza sport khot anenza de a ka ta tina a ka ana khana u tsam me zao ka ra khon ti ki are ka no te zao ka ta ji te zao ka te e zino ki ava te no tsam me ngo tsuwa kwa anza ti kha no ana anango te nyama ko swere masakhna o tsa nyango kha

0: Exka if kawa ulengo ipangam ten kuchu aung wala nga chichang ku sa kuchi si ka ke rato ta kanga sa panga vaka ma si di ka kwe kwan nga kwan nga lima ke ka ua dibe tutu ku siu ta kawa ching ngau tulai panga vam ku si da ke dibe tutu ku siu ka kut ng kam ku siu a sin daba ya wakasunde o a sin daba ang kanu kuchi si ya kwe jela ta kanga sa panga vama ang ngoy kwan nga lima ma mkwen hai ta ke kanada va chukuna masidage longisa kagwa atama chukuna masidage chukuna alungisa daba kalingi masidage alungisa rengha chota awu skula da masidage daba tutugo longisa chu kawaji ngau tule panga ta masidika koi kon ngau kan hanama jingma panga masidage kwa asin ringa gaga kajijika ngule juwa anghaitage ko wole panga badubi dubi da chia ku ikka gea o idwi da chia ko tuma dadam kaga masida ki kakula kaga masida ki kanyu ya nga dadam adaba kula kula ya unwa kanyu chu kanyu da kawa chike pangawam ku sida ki kanu uzi si dwi kwe lungu sa kagu jala kama kwe nchi nga pangawa ya saa awa chika kai pangawa ya tumai awa chika kai pangawa nga wiki chukuna da au nga bayi kalengwi mgo si de ka wa head da ba chau ya wa skola mhi de ka wa chau wa skola an mhi de ge on nervisir ge gunda an mhi de ge mchi wo lama da ba wa ge nga on nervisir ge skola kuna da sa lungu sa ya ma sin de ge ka gu ng thomo go sew kalimui mugasi de kajijikang kanyui adabagi skola kuna sakwan de ke ya lesi da kanyui ang hrita ba lesi o kanyui sa ya lesi taba da sang ho o sa koba ya ka ba cha kwa a ke chu kuna mikata on nervisera ke khuyami ta chau ta u ang hidege vilunga sa kawa atunga daba jala vilunga sa kawa tuhulunga sa daba nga daba kumun nga ko yang hi chiga nga lesi ko daga wa chim ngau tulage pangam ko sindage kana ulu si si dube ko lungu sa ka ko mutam ko si au hun nga na kwa ka ma sing chu hale hale ngui ka ngui adaba ke chau he o khan ngui ka ngui sa ngui u ko kwe kwe kula o yau ko bichi ka ngui he kanu si ko kwe kula ma chi chi ya cha ko mi ka ka si ko mi ke ko e a man ma cha ko da de to ga go da i cha u da un ma ko ve la ke ku ya ya ko man ko he a da ba u ke khit chu jing ni he ke chi ya chu ku na a chi a ga mu ma da te u da wa sa ka ma ni we de ki ku ya da ba e kanyu sa kwa de mti gandi si ti ga da ba ke o ka wa ti ngau tu la ge pang ma ko sin da ge ka ne u lu chim a ti kai kai ngo sin mo man chu lu ko sa de ngo sin mo man chu kwa de ngo sin mo man chu ga de kam ka wa ti ngau tu la ge pang ma ka ne u lu chim ko sin ngai de ko ma ga ko da ba an hi ya respecta ra gen ya respecta ra o ti ka ka gen a we wo ngo na daga wajin ngau tu lage pangwa kan da wuzi sungu sin dake longa sa aku misal na ba chukuna kale ngi ma kala tu ka ke ada ba kata wasku la tawa longa sa heke chukuna ya pangwa ba longa sa chukuna ga wachi ke pangwa kan da wuzi se bunga akala tu ngane ko daga ma sin dake kinin nu wuzi la tu ko ma kamo ko jwa wuzi la ko ma kamo ko a kola wuzi la ko ma kamo ko ma sin dake longa sa kan wuzi ka ko mu kamo ko siyo nana kwa kaka panga ba tane ne asing amani ko ko ngaba da ba amani ko ko ya ke chukuna amani ko ko ngaba ke chukuna amani ko ka to ke kwasa ke chukuna ma sin da ke kagang kali ngu sa kom da ke sporti wa chijala ka wa ya da ba ngu sporti chwa ngu ka wa chijala ka wa da wa a ngaba u gir ka wa gir ka ka wa chijala kawa adaba ina sporti kamua kulu kamua ina has chika ge pengo masih dek kawa cicala dan masih dek kawa he adaba ngua grupu kawa adaba ngaba talinge au grupu ke chung hale cima kat ecia kom kapo kawa cike pengo akai kang sing ngai dek kola kininu jauh zila gun kamu kau cung hale da aman mwa wada cikala akani aman mwa singa ng kakula cung hale ka wachi ke pangam go sinde kana ulu je se kan ng pangam ka ga ma se te lungu sa ke dube ka go ng kam go se u ka we asinga da ba ka wa kan school a tu wa ulungu sa he ke chukuna panga ba tani na lungu sa chukuna akonya chuku chukuna ku ng ba ya chukuna a ng ba ke chukuna a chungwi kaba gwalo kwa gea a chungwi da ya ya kwa gam wa chungwi da kho ka da kwen da a kwen ke chike yi chwa kwa ka wa jing ngau tu le pangna ba kan no si chungu si da ge debe ko ng kama go seu da debe a kala tu a chika ka pangna ba ngu ya kam ng ko sing a man ku sing ya a man ku ta tela ko si da ka chika ta ba ta de ya sa ta ba ngu ngu juma gwa da ta ba klinik juma gwa da ta ba sip ta le ya ngwa chike ya kwa da pangna ba a chika ka ang pangna ba ko sing a ka ng pangna ba ka ma ngu ta wala ngi chan de ge ka na wulu si se debe ko ng kama go seu da mo man chu lu ngu se mo man chu sing a yi kamu aci jalagi kola uzela kamu aci jalagi kini nu uzela kamu aci jalagi jua uzela masih dekik kau cik ekon kuka teja ada bagai problem itu ada wawa cik kakak kuka mawa ye pengga ba ngabi asing a ye pengga ba asing a ye pengga ba sing cing dari kau bayi kau ngung ngung mana ngung katu dekik kong cuma kau kemung ngung masuk dan di dong ngaba ulang
1: Auschwitz dan umutu emsa benak namu tuafikan umutu nyabong awang ensumu

kawa ulang ngoy pangam tanu kuchu ang mga programa ko sa uji si kake radho ta ako si de kung kan ko si pa ke sa zindar ta kamanite mkwe kawa ngoy ulang ngoy tanu kuchu tabang ko sa uji si kake radho ke kabayatu kakay si pangam ko siya de ulang jitang tanu kuchu mga kamo mga maso tanu tong ulang

Xka F M kawa ulenga yam tane kuchu aunga program ngu sa uje si ka ke radu ke kwa tu ka kai si panga wa kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten si va pin neha F M ngalim tu tu kwe aunga wala ngaji jang ngu sa ade ma sida ikuwa ngkan ngu si pa ke diar ta kamani te ngu kwa nga wala ngu ten ngu a chita ba ngu sa kwa uje si ka ngu ka ke radu ke ma sida diar ta kamani te chuan ngu ten chuan ngu ba ta sa ko ji sika ko ko ta ya ta ma sin de ge wo la ma ji cha a ko nga de ka wa khasun ma wala ta pa nga wa ko ma sin de ko ni ku na de ngi pa nga a ta ni na sin un da ba kan da ba ki chu ku na pa nga wa ko si de ga tu wa khasun do ge ya ching ta ka wa ching ngau tu le pa nga ba ko sin de ge ka wa mitan chong ma wala ma ji cha ng ko sa de ge ma ga de ga me ku ma sin ma pro khra ma da sa de ma si de wo la ni de ko ji ta ba ne ko de ka wa krem e ge safety ge kan wu si si kawajing mau tu lagi mengusir lagi safety kawajing ke asing aju kuna, eke kanyui kawai acau apa selalu kanyui, kalau kanyui pengom dengan nasi dari kawajing halai, kawajing mungkin cuma bolang ke mau ngomasu dan di tahu ngapa bolang.

0: X ka FM kawa nekhe kawa 7 dhar takha mani te tegi kwa e khangu supa ke tibin dhar takha mani te mo kawa nga ba ula ngui e ten kong a chita ba a wa tiniri ta me ngoi ka ngal mage ka ua kane u luzi se kwa ma sim tibin kani kuna ki lungu sa kane u luzi kawa kong tamo go seo ta ma si tegi lungu sa ka ua a ka ka pa nga ba tene na sing ang kuilong sa daban kaling mo masi tayo awa skola egi chukuna ka kumisila nga ba chukuna si tayo kasi chigan taba kewa skola dibi egi chukuna chigalong sa ta masi tayo awa chigal ka pangga ba tayo ng mga kam hugo sing aman ng kulong sa kiti chukuna mga si tayo alung sa kiti chukuna kanya ulis ka wajig ka pangga ba masi tayo kaga masi tayo kininu o kola ko usila ka gwen ma thama kwa chung hale dam gwen hi dake kwa chike at ichi problem ke at dava da chukuna aman kwa singa ya chukuna aman kwa lung se kwa sim khai si ani ngui ka ngui mwa sa sa kwa dake daba ya ngu ya tu tang to ka lung se chu ching nga pang ngam hi dake ka ne uru se ka gwen jela thama kwa he ka ne uru se aku ngang nga wadde beke chukuna ka wa akula kulam juma sim dewe ka wa akula kulam juma yunga dewe hi dake awa ya kaka mko si dai ka chichi ka antaba ya hita le kama koi ka nui ake si dai kuku le sike chukuna he ke chau ke ua kwa nui ma si dai kawa ya kala taba ngai dai mika ka chau te ua kwa ya gang hong ta tu a ka nua tu taba ta na ba ta ua kwa dule ma si dai kawa chike ka nia ulu si sim ko si dai ke dewe tu tu ko sing ka nua si ka ku kum kama ko sing kali nui mko si dai ke chikuwa ma kai si kuwa sing dewe ta he ke a ke chukuna kawa chike kane wulu je sia ku sing so mkwa se daga chi chika ntaba ke wukwa ngui ya ngai daga kawa kre gung ya kaka ke si mge chukuna ya chi ga wana chi mga panga ba ngai daga awa ya kaka ya panga ba ya singa kane ngui mkwa se daga ka chi chika ngai yena ha chike kundi sa daba skula kuna o kawa hii sakuwa ntaba daga uchunga kaka ya ngai chi ya skula kuna chi mga panga ba awa kaka ya kane wulu je sia ya ku ngon ta ba gam sing ga man pu sing ke ma ngam ma sup ten du dong ngo olang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Ek ska if ka wa tini ka ah minute ke ola ngaji chang pang ba gusi de ka wa safety ta kana uluji si ma si de ke tutu ku ki chu kuna e ke ka mo chu ngale pang ba ma si de ngale ngwe mtene na si de ke kana uluji si a vars giving a beginning kana usi ka ku ngta mo si ka chi ke a thang ya a ngana kwa mgo si de ke koma sing da ku uzela ane ngui mkwa ke a kata singa dube ke da kata na uwa ngaji ka ka ngana koma sida ke say suna haji jam kai si ukwa kai da kai yim chichale da a sing amani mkwa uzela yi ane ngui mkwa sida ke kawai aga uzela tuyi ma sida ke a cha kawai ingwe ke a go aguta cha kawai ingwe da kawai chike pangava mkwa sida ke kanwusi kawai chike kanwuluzi si amani mkwa asinga dibe gani kuna mugwa sinda ki khale ngui gezi kana uruzi sima sinda ki ka uwa age dibe kata masinga gezi ta kata na uwa ngachika ka bainga ba atutu uzela gezi angaita ki kau hei angwa ngui nda ai chauke wa kwa ngui ngaita ki dibe age sila kuli ngui kamo dai sia kamo dai chale banga ba ngai de ge dibe ge chi ng dam go si de ge dibe ko ka thamo go chi ko ko bu ngi da ka ne wuru se o ngai o vi zela ka ko ng thamo go se o ngana ko ko bai a chao he wa khon ngi ang kam da o ka bai a chao he wa khon ngi banga ba a ko ngai ye ge chi ng de ko em chi ga ni da la ye chale de yo sing sing ge dibe o chingui ma ge singku te panga ve yo singa debe chingma panga ma sita ke evizela e kwang hia ka wa chingma u tu lage panga ve kana wulu si sim gu sing ngana kwa mko sita ke kanui a ge was tu laga he ka was tu lan he a singe si ga mopo mko sita ke siang kum ngung chingui ka kan hia a ta ke pas op ferdi khalade fluru chingma ka kan hia panga ma ngai de ka wai asinka hedan kwang kongwa ma sin da aku ti khaya ta achuli achuli ala da ga chi ge bang na ba kan na ulu sim gu si de ka kwang ya de ge kan u si si ge chi ga khang ya khale ngui mu ga si de ka we a ge sing he si ga mo po he an kong kongwa kun da sa ko ba sa ko de mu chi gan de a sin da kun da chai da ta ku da a kong jing ma bang ma si de kan u si si ong ya kawo jing ngau tu lagi panga ba kanda wudu si sim ku sing. Ngana kwa ma si dake ngale ngui kwa ma sing a ke uwa aptiki a ke uwa sip tali heu ke ngui ngui megi titi a chuu ka ngui a che uze laka. Kanda wudu si sim a si dake sa u ngaya a. Sa kwa dake a kama ke jela si ta ngai dake dupe kao kama ko chiku abu ngui. Kawa ya sing kininu ang ngu kawa suwiti ma si dake kaka ang kininu uwa tia tia ta si dake a kininu ang kala ko ng panga ba suiti ngo chi tang tuwe kau kamo ko chi tang da panga ba ngai dagi kau chi ke tenen na techa ke problem da kanu se ma se dagi safety kau chi ke kana ulu si sim ko sing o kau chi ke kana ulu si sim ko o ku o kau chi ke kana ulu si sim ko sing de be ke chi ma se dagi ka uwa a chi ka ka da ka tenen na uwa da ba ye ki ya chi ngang khali ngi pangom da na se dagi alung sa da ba a kon da ba kega uwa yamani musinga e mhede ge kachichi ka andaba choke wa khonnu ya kon ya a o ngalingu ya ngna bei dao kun mabe a koi rikal wa nga to mo chok kha ka kholu chingma pangma mhede ka nu se safety ga chingma u tulage pangma bam ko sim ko lu sa de wo chige mtan chongma bol nga hanku sa ko ji se ka ke radu da ko si de ka wa tin ne ka on dher tin minute mtan chongma ba hanku sa ko ji ga ko ka ya ke ma ngma ma so ten bi tong ma ba o lang

exka if em kawa ola ngoi pongom tane kuchu au ngo ola ngajita ngwe sagu ji se ka ke radhu ke kawa tu ka khai se pongo ko sire ola ngajita tane ko ngwa thama ko ta akwe ali kwa prakham tu tu ko ngwa ta ola ngwe sagu ji se ka ke radhu kwe sire ka nu se ola ngwa tan chong ngwa ta sagu ji se ke ma ngwa ma so tan du ta ngwa ola ali kwa prakham tu tu ko ngwa ta ola ngajita ngwa sa ka u si ga ka ka ke radhu ta aku sile kuang kan go supa ke trin dar ta khamani te mo ta ngo le ngwe den ma ji ta ke mo ngo ma so te du ta ngo ba o lang

exka if em kwa ulengwa ipanga mtano kuchu au ngwa parkhara ma gusa wuzi che ka ke rado ke ulengwa mtano chong ngwa gusa wuzi che ka ke rado ta kusi de kwankan go su pa ke ina twinda kha minute mo ton mo lengwa mo ji tawang gusa wuzi che ka ke rado ke kabe tu ka khai se panga ba gwe khai kwa rado ke numuru ya honi ten seva ben neha FM ke maunga maso, tembito unga ba ulang.

exco if kawa ulango ipangom tan kuchu aungo programa ngwe saguje si ka ke radu ke kawe tu kai si pangom kuchu te ulango ji chan tan ngwe ma kama kwe kwe ale pa program ngwa mdo tu kwe ngwa ka ulango ngwe sa chi ma ka ke radu ke ulango kwa nga ke kawe tu kai si pangom tan chu ngwa ba ulango ke mong ma so ta ta ngwa ulango ngwa ji ta ba

Exka if kawa ulang ngoy pangob tani ko chu aw ngoy programa ko sa wis se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangob ko sin de ka wa ulang ngoy mtan chung ngwa ta asa ko ji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangob ko sin de ulang ji chang tani ko ngwa thama ko ulang ji cha pangob tu du ko a ngwa ta dang pangob ko sin de chi ma dang ke a ulang ngoy ko ngwa ke ka wa kininu ke kola jwa kwe uzela panga ba kusite kawa chinga utula ke kana kau jwa nga kusing dake aman kusinga ka kwe uzela ka kwe kani ya chunghale wa chike mtan chunga ba wala nganji chang kusia kusi se ka ke radu ke kawetu ka kaisi panga ba masire ke mahunga maswa tandwita unga ba ulang

exka if mkawa walang ipangam tana kuchu aung a program ko sa wisi si ka ke radho ta ko si day kawa walang ngay mtana sunga ba ke kuang kan ko si pa a ke tibin dihar ta khamanite mo ka ngay walang ngay tana kwa si tabagi ko e mao ta ngay ko atual firi ta pangang ko si day ka uwa kana wulu si sa wisi day ke krim eke safety me ngwa ka wala ngwa ngwa jitawa ade jige ko em ta chungwa ngwa sa ka wiji sige ang ko ka ke radu ke ka wedu kai si pa ngwa sin de ke wala ngwa jichang de ngwa ngwa ka mo ale ko pa ngwa ngwa to tu ke ngwa ta wala ngwa jichang ngwa sa ko ji che ka ke radu ke ka wedu kai si pa ngwa ko sin de ke ka wa wala ngwa em ta chungwa ta ka wedu kai si pa ngwa ko sin de ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa wala ngwa

Xka if kowa ulang ngoy mtana kuchu aung programa ko sa uji si ka ke rado ta ku si de kwang khang ku su pa ke ses manite mo ka ngo le ngoy ten ho ji ta ta agu ngai de me kum sen ngwa ba ne khe ate ji ki tin ate ji ki ko em ten chu ngwa ba ang ku sa ku ji si ka ke rado ku ale kwa program ngoy sa ku ji si ga ngo ko ka da maside me kum sen ngo le kya ne khe ade ji ki tin ade ji ki ko a ko nga ke 5 ne te ga ngo ngo ne ko wo ji ki ka em tan chu ngo la ngi ji cha ang ku sa ka ji ji ga ko ka ke por kham ngo e maside ki wo la te no ngo ka mo ko e ku si de ka ba de ji ta kham me tan chu ngo la da sa ko ji si maside ko ma ma a kum sen ngo ba ngi ji a ko ke julai da ma jwe thamo go bunga ki wisi se ge kumse ngo le ka ko kuman ali ji ge me ta kone go na ti ji ge wi ngi ati ji ge ngo le jon kan o se ngi ge jetman style o manil ngo le bungo se o tutulo sila